Ayithi kulungene ke siyashubisa kanjalo ekseni. Kushubile. Please don't move. Sakwisikhathi sezulu likaNkuluNkulu. Sakwisikhathi la ngizokunika khona izwi. Uthi kumphostoli Pauli, nami ngakwemukela enkosini lokho enganinika kona. Nami ngikholwa ukuthi uNkulunkulu namhlanje ongenzile ngahlangana nawe. Ngikholwa futhi ukuthi uNkulunkulu owenze lesi sikhathi ngoba uNkulunkulu unendlela yakhe ahlela ngayo izinto. So ungavumike ukuthi ke uphunyukelane nami ungakalizwa izwi likaNkulunkulu namhlanje kuseni. Ngiyayicelela nje ukuthi uyinikeze ithutshana. Before uqala usuku lwakho ulalele lelizwi engizokhuluma ngalo namhlanje. Hlezi lingakulekelela lingakusiza kakhulu. Ekhambeni nje nasemp

ngempela ngenyanga njobe umbondelana usuno 3 months engakwazi ukudla ku enjoy ucabanga ukuthi unemali uthi Chairperson awukwazi ukuselebrate ungakafiki la ofuna ukufika khona awukwazi ukuselebrate ungakayi achieve izinto ekufuna kuyi achieve uachivani ungena mali so ukhuluma nomuntu oholu 80,000 uChairperson uthi celebrator angifuni ukukubuza wena kule mali oyiholayo futhi njengoba ungenayo okomunye engasebenzi kodwa each and everything ayihlanganisayo uyihlanganisela ukuselebrate kodwa engaachivile ngicela ukubuza ucelebrator ake ngibuze wena ke manje wena ongibukayo ku TikTok njengoba uphila lempilo yokuselebrate ucelebrator yini oyiselebrateyo njengoba uphuza Monday to Monday yini anginankinga nakho ukuthi wenze njalo kodwa ngicela ukubuza ukuthi ucelebrate yipi achievement ucelebratani Usipho uthi ngibuzwa yi-multi-billionaire umuntu onemali yonke. Uthi kwayena akakaqali ukuselebrate. Naye akakaqali ukuselebrate. Usaqhubeka usaphanta naye kulama billions anawo usaphanta akakaqali ukuselebrate wena uselebrateani kulo 5000 oholayo, kulo 3000 oholayo, kulo 6000 oholayo uselebrate ini? Celebrator Kodwa umuntu ofisa ukuachieve something ufuna kayinqumele enhlizweni yakhe ngoba lempilo oyiphilayo njengamanje ngathi lempilo oyiphilayo nami engiyiphilayo njengamanje angiyakhanga manje kodwa ngiyakha izolo So izolo lakho likhanda inamuhla likhandi kusasa uma ngabe ufuna ukuba into ethize kusasa uqala namhlanje ukulungisa kusasa awuqali kusasa ukulungisa kusasa because lempilo iphilayo njengamanje choice yakho lenhluphe kwehluphekayo ama choices owawenzayo wena izolo Ama choices owenzayo wena izolo. Angikhathe noma buzalo abazali abahluphekayo ebebengacosha entweni kodwa for the fact ukuthi uyaphila. Sinabantu thina abayintandana abakhule kanzima behlushwa nala abebekade behlala khona. Kodwa namhlanje bakuma position ababenabo bengacabanga ukuthi bayoba kuwo ngenxa yezinqumo abayithatha emva kwezima kade bephila ngaphansi kwazo. So impilo oyiphila njengamanje i choice yakho iwukuthanda kwakho lempilo oyiphilayo. Ya. Ngike ngahlala emqashweni. Ngike ngahlala emqashweni lapha empilo. Bengihlala emqashweni. Before ngihlala emqashweni. Bengihlala ekhaya. Nasebenza. Ngaba nomndeni. Ngaba nomuzi. Kodwa into eyenza ukuthi umuzi wami ungasurvive wagcina uhlakazekile ngagcina sengihlala emqashweni inqumo engazenzayo kukhona engangakwenza to save kodwa umdedenge ngabenza impilo engayiphila ne fame encane engangitholile ngaphila impilo ekwangafanele ngiphile na endapha ngiseyindawona kokungafanele ngibe kuzo so angikwazi ukukuphika lokho to change ukuthi ke ngibe kule engikuyo ke manje kwadingakala ukuthi ngicabange ngihluze kabusha ukuthi iyona impilo yini engifuna ukuphila ngifuna ukugugela impilo yini emqashweni noma ngifuna ukugugela kwami ngifuna ukuguga nginjani kwafuneka ngithathe isinqumo ngihluze kahle ingqondo ngicabange ngiyifune ngiyithole ngathi sengiyitholile ngase ke ngizi

ngiyadisena enhlizweni yami ukuthi from now on kusukela manje going forward iyiphi impilo engifuna ukuyiphila ukuze ngibe yilo umuntu ongcono ngibe yilo magebo ongcono inqumo lempilo engiyiphila njengamanje ngiyiphila ngeyinqumo engiyithatha izolo Nawe lempilo oyiphila njengamanje impilo yakho impilo yeyinqumo ama results eyinqumo zakho Akuloni iphutha Akuloni iphutha Ngithengi ngifunda isikole ngisafunda ngenza I think ngangenza u grade 11 grade 10 Ngase ngizele sengine ngane Nathi ngithi ngiqeda ngiqhubeka zabambili zabantathu. Akuloni iphutha ukuthi zabambili zabantathu. Kwaba yinqumo zami zokwenza ucansi ongaphephile. Ngoba angihlukunyezwanga, angirephwanga, angidlwengulwanga. Kodwa imina engathatha inqumo ngenza ucansi ongaphephile na endapha ngizala izingane ngesikhathi esingafanele isinqume ngasenza ngangingalele angizunywanga futhi mina engangenza ama arrangement okuyolanda izingane zabantu ngisopa ngingaphuzile ngathatha inqumo zokwenza ucansi olungaphephile ngase ngizala ke izingane ngesikhathi esingafanele lempilo engiphila mase zingicindezela izingane sekuyinkinga sezingicindezela zingondleki inqumo engayithathayo andinqumo engayithathayo izona lezi kwenye inkathi eyigcina sezenza nabanye abantu begaxela kubudedengu bami Wagcina uma sekufuneka naye aphathe ondla izingane ezalwe yimina ngenxa yezinqumo zami ezibudedengu eziwubula. Ngicela wazi ukuthi le zinqumo oyithathayo azilimazi wena wedwa, zilimaza nabantu ebebengekho ngenkathi uthatha izinqumo. Le zinqumo nje oyithathayo njengamanje. Ayilimazi wena wedwa, zilimaza nabantu ebebengekho. Abantu impilo yabo bebeyiqondile bebeyihlelile iphazanyiswe nguwe uma ngabe sebe decide ukuthi abangeni kule nto weyinqumo zakho bese ugcina ubajaja kube ngathi babantu abanezinhliziyo ezimbi babantu abacruel kanti bona baphila kahle baphila kuyinqumo zabo uwena ophazamisa izinqumo zabo wena ophazamisa iprocess yabo yempilo Kodwa uDaniel enhlizweni yakhe wazinqumela wazimisela uDaniel wathi kunezinto engeke ngize ngizidle njengamanje ngomunye unyaka ngiyakhumbula nje ngangayixoxa nendaba ngase ngiqala nje nami sengiyi-teenager sengiqala nje senginezintombi sengiqonywa ngiyibhizi ngoba beswenka lapha kwa-Eli lapha ko-7 ngihamba nezinkarakatha zami lapho onjiblo onhlanhla lapho lakhi obafana uskepture namanye amagengi nje amaningi osihle bakabhengu lapha siswenka So, wangibiza umalume ngoba ngangihlala nomalume wangibiza umalume wathi mshana ngicela ukukubona namhlanje Mangifika umalume angibize nje kahla vela ngangithethisi umuntu ke othethayo vela ngangithethisi athi mshana ngiyabona ukuthi usukhulile usuneyintombi kodwa manje iwari yami yodwa indlela oqonywa ngayo mshana ingenza ngidoubte ukuthi uzoba indoda le engifisa ukuthi ube yiyo wathi ngicela ungenze into eyodwa akuhlukane namantombazane ukunake isikole amantombazana kaMashu awapheli cela ungenze li favor uzothi mawusuqedeka isikole noma ungaqonywa yiphi intombi yakaMashu ngisho ungaze uphume uye komlazi uqonywe yitheku lonke ngeke ibe nankinga kodwa akuqale uachieve ulungisa impilo yakho qala ngoba uyazazi ukuthi njengoba ngihle

awe la kwenzakalani ngemuva awuhleli nami ngoba kumnandi kodwa ingenxa ukuthi isimo sabazali bakhe emuva uyazi ukuthi kwenzakalani njengoba uend up usuhlala nami lamshana so ke zazi ukuthi uphuma phi njengoba uzazi ukuthi uphuma phi ilwa ke manje nempilo ukuthi uphile impilo engcono hlukana nalempilo osuyiphila ngase ngiqala nje sengiqonywa sengiphuza notshwala uyabona wathi ke umuke waqeda isikole wa achieve into ofuna ukuyachiever ngiyakudedela ke emva kwalokho ngawathatha lawo mazwi noma ngangiphazamiseka endleleni kodwa ey'nkingeni engaba nazo ngawakhumbula amazwi ayisho umalume sengineyingane ngesikhathi esingafanele omama bey'ngane bengidonsa ngapha nangapha ngawakhumbula amazwi kwamalume ukuthi konje wayethe umalume angiyithibe wayesholo into efana nale okuyiyona engiphazamisayo manje so le mpilo oyiphilayo mfowethu i-choice yakho ama-choices owenza izolo kahle kahle asingeni thina kule mpilo njengoba nje manje sekukanjeni asingeni kahle kahle asihlangene kahle kahle kodwa ngoba nakho siyakholwa sesenza ukukholwa njengoba kungathi siyangenelela kancane kancane empilweni kodwa asingeni wena uphila impilo wena obuvele ufuna ukuyiphila ngey'nqumo ozenza izolo And zonke lezinqumo obuzenza ukhuziwe kuzo abantu abadlule kuzo bakutshela ukuthi umuntu owenza u1 no2 no3 akakwazi ukuachieve lezi zinto othwe ufuna ukuyiachieve kodwa wangalalela so njengoba uphila namhlanje lempilo eyiphilayo abaningi nje abahleli lapha lapha eAlbert Park lapha eParki le uBorda abaningi abahleli lapha kuBorda Abavelanga baphaphama sebekubhoda. Njoba sebekhanda imjondo lema plastic lapha, abavelanga bababa lapha ya. Babaphaphama sebelapha ya. Kodwa bayakhuzwa ngabangani ababehamba nabo. Batshelwa, iningi labo batshelwa. Umsakazo izwi lomzansi utholakala ku 98.0 mina igama lami ngukhulekani ngokazulu isibongo ngingukhehla bangibiza ngumfundisi umageba abangazi kangcono bathi ibrush elala hlomapena nephayindana wayicoshela ugqaphaka isikhathi njengamanje exactly 4:44 16 minutes to 5. Ngicela ukubingelela on TikTok, ngicela ukubingelela ongilalela lo msakazo. Ngicela ukubingelela nongidonsa kumathotholo, ngikubingelela nongidonsa ispeakerini se Bluetooth. Ngikubingelela nongidonsa emontweni bukhoma u driver. Ngikubingelela etaxini lapho khona. Ngikubingelela nawo ngidonsa kwi app, ngikubingelela nawo ngithola on TikTok. Good morning, sawubona. Namhlanje ngifunda incwadi kaDaniel ethi uDaniel wayimise enhlizweni yakhe. Kwakhona izinto angazidli. Kwakhona izinto angayiphuzi. Why isolate nakubantu? Waba nesikhathe sanele sokuthandaza. Wazila ukudla. Uma kunezinto ofuna ukuyiachieve, kunanabantu ekuzofana ukuphume kubo. Kunanabantu ezofuna ukuthi udecide ukuhlukana nabo. Even nobudlelwane kunobudlelwane kufuna ukuphume kubo uma kunezinto ofuna ukuyiachieve uyawubona nomjolo wakho ukuthi awuyindawo umjolo nje ongena direction lomjolo ojolayo ujola nje into efile kunemjolo ezofuneka iphele namhlanje uma ngabe ufuna ukuachieve kunabantu ezofuna ukuhlukana nabo namhlanje ma kunezinto ofuna ukuyiachieve kunamagenge ekuzofuna ukuphume kuwo kunaneyitokufela ekuzofuna kuyiyeke leyitokufela zakho zotshwala
Yona ndofuna kuyiachieve.

uyisitofela sotshwala. Ngaphandle mhlawumbe uma ukuthi uzoba nomcimbo othizeke. Kodwa umungenayo i-direction ubona abanye bedlala istokfela sotshwala nawe wadlala istokfela sotshwala. Angisho ukuthi ngoba udlala istokfela sotshwala uma une-reason. Kodwa uma uzidlalela nje ukuthi ufuna ukuvunywa majida uma ufika ekhaya ngo-December. Abanye kuney'moto ezofuneka bayibuyisele emuva, beyibuyisele egaraji, bathathe iy'moto abazoyi-afforda ukuze be-achieve into ekufuneka beyi-achieve. Kuzofuneka u-downgrade. Uma kubiza ukuthi ungcono idliwe ungabi nayo, uma kuwukuthi iyakuqinya idliwe mani, hhayi vele idliwe. Nalo muzi uma kuzofuneka ukuthi udliwe, uma kuwukuthi uyangiklinya awudliwe. Noma angivele ngiwufake kwisale ngihambe ngiyobheka uforum elokishini. Uma kuzofuneka ngi-downgrade ukuze nginyuke, angehle ukuze ngikwazi ukunyuka. Nginganyuki, nginyukele ukufa. Ngoba nganesikhathi ufuna ukubamba i-standard sabangani bakho. Abazi ukuthi wena ayangipintsha lamateki ayakushisa. Balokhu bewancome njalo ukuthi azamahle amateki akho. Kanti ayakushisa amateki awasewona usayizi wakho. Hayi, akhumule uvele uhambe ngenyawo. Kunabantu ekuzofuneka bekhumule amateki namhlanje, amateki abashisayo, ukuze bekwazi ukusurvive. Abanye baze bangena emabhanoyini nje njengoba bekhala iy'nyembezi, behambe bayoboleka imali ey'ningi, betshelwa ngawo amabhanoyi la ukuthi amabhanoyi ayandiza. Musa ukudlala ibhanoyi ngemali ohambe wayoyiboleka ngemali yeloni. Abanye baboleke even ama-100,000 bayofaka imali kumabhanoyi. Angisho ukuthi ku-wrong, kodwa nanichazeliwe ukuthi hheyi lalelani lezi zinto lezi. Lalela, iy'nqumo esiyithatha izona ezisibeka la sikhona. Ngomunye unyaka kunebhano engake ngalidlala lasamuwe ngapha, bazolikhumbula abantu, ekwake kuthiwe lama-truck whatever, lalingapha komnambithi, angilazi yini igama lalo. Ngifakwe omunye nje umhlobo wami engangimethemba naye ethi hey, le nto iyasebenza ngempela le nto. Ngafaka isamba semali engangikade ngisibekile, ngafaka isamba sinonkosikazi, safaka isamba semali. Sahola kanye lavalwa, kwathiwa engathi liyaphenywa, kuphenywa ukuthi li-legit yini, kodwa-ke iy'mali zizobuya ukuthi basahambe iy'nkantolo. Namhlanje kuphele 5 years ngoba kwakuyikhathi ze-COVID. Kusuka ngalelo langa ngidliwe leyo mali, ngathomathizeka, ngazama ukuphila, ngahilisheka. Emva kokuhilisheka ngathatha isinqumo ngathi into nje eyibhanoyi engingayiqonda, engingakwazi ukuyitracer, angisophinde ngi-invest imali yami kuyo. Abanye iyinhle yabasebenzela abanye, khona abasebenzela balungile, kodwa mina ayingisebenzelanga, ayingisebenzeli. From that day ngathatha isinqumo. Manje kunamabhanoyi bekade khona abanye bengisendela, besenda izinto ekuthiwa awubukele, mase ubukile udecide leli langempela-ke leli akulona-ke leli yibhange langempela. Kwasho ukuthi ngathatha isinqumo sokuthi impilo yami yonke nje sengiyoba umuntu oyiphantelayo, oyidayiselayo, oyihlanganiselayo. Into nje ekuthiwa ine-profit ka-100% ngo-30 days. Angisezi ukuyisebenza kakhulu into enjalo. Kulungile, abanye abasebenzela bahambe ngey'moto ngazo lento zama-profit ka-100% within 30 days, 15 days. Kulungile kubasebenzele, kodwa mina yangilimaza. So-ke ngase ngithatha-ke isinqumo sokuthi-ke ukuze ngikwazi ukuqhubeka nempilo, ngiphile impilo ezongenza ukuthi ngingafi before time, angisophinde ngiyidlale noma ngi-investe kwizinto ey'qhamukayo engingakwazi ukuyi-tracer, ekuthiwa zino-100% profit within 30 days. Iy'nqumo nje bafowethu, iy'nqumo.

bathatha isinqumo namhlanje bonke nababantu ababengirecruiter bathule bathe du futhi angihluphi kakhulu ngilokho ngithi hayi lento ibhanoyile le angisho lutho ngivele ngithi hayi no ngisazoyibheka ngisazocabanga ngizobuyela kuwena angithi mina ngithatha isinqumo mina ngithi nginqumile mina lempilo oyiphilayo njengamanje isinqumo osithathe izolo bengizothi mina ake ucabange kahle ngaphambi kokuba uthathe isinqumo iinqumo oyithathayo akungayithathi ngama feelings awuyithathe ngokwama fact hayi ngokwama feelings because ama feelings ayabhayizisana ama feelings kodwa iqiniso lithini ngempilo ufuna ukuyiphila and ama feelings anaso ukuthi anakho ukuthi ngoba yadlula ama feelings ayinto esikhashana a temporary anakho ukuthi mase wenzile usuwa satisfy ile ama feelings bese uyayisola ama feelings awanayo imphumela emihle isikhathi esiningi ama feelings afakana ehlathini kuthi angithi mina kuwena namhlanje akungavumi ukuphushwa ama feelings kunabantu nje kunomuntu nje owahlukana naye owaye right futhi ubona ukuthi lo muntu uyaphambili siyakude naye kodwa ngoba waba nomuzwa nje uma feelings wezwe ngathi awusamthandi ngoba ama feelings akho esethanda okunye namhlanje uyayisola namhlanje ulahlekelwe izinto ezinkulu ngenxa ukuthi walahlekelwa umuntu owaye ne value ngenxa yama feelings walahlekelwa umuntu owaye productive empilweni yakho ngenxa yama feelings ngenxa ukuthi wawuthatha wawubuswa idimoni lokulala nje lokulala walahlekelwa izinto ezinkulu ngenxa ukuthi ubuswa idimoni lokulala nje lokulala nje lokulala nje walahlekelwa impilo yakho yonke ngokulala nje ngokulala nje lithi iBhayibheli uJosefa uke wabukwa unkosikazi kaPotifaro owaye nedimoni lokulala lithi iBhayibheli wambuka wamthanda wamkhanuka ngoba wayemuhle waba nama feelings akhe lithi iBhayibheli wagijima waya kuye ngoba ebona ithuba kungekho muntu wamcela ukuthi weJosefa ngicela uzolala nami washo ukuthi uJosefa kwakuwumuntu owayeyinqumela enhlizweni yakhe ukuthi la kaPotifari njengoba ngibekwe la ngibekele ukuthi ngizosebenza ngizosebenza la ukube kwakuwena ukube kwakuwena owayenikeza i-offer unkosikazi kaPotifari ukube kwakuwena ama feelings akho ayothi hayi man ngingaluza kwalomsebenza angeke ngiyeke ithube nje and then masuqedileke Josepha ukulala nomkafaro and then utholeni usutholeni ke khona ukuachievele usutholeni ke Josepha wabuka uJosepha ukuthi lento afuna ukunginikeza yona umkafaro ayinamali lento ayinamali wayibuka ukuthi lento ayinamali lento wabuka izinga kulo ukuthi le position enguyo lento ayinayo iposition lento wabuka ukuthi lento ayinazi izithele engifunayo kodwa kunalokho izongibulalisa noFaro noma izongiqoshisa noFaro ngizophelelwa isinkwa ngenxa lento bafowethu kunezinye izinto ezofunaka uzama ngayo yonke indlela ngoba zizokwenza ukuthi ngelinye ilanga ugcine usuyisola.

lithi iBhayibheli uMiriam ukwathi emva kokuba kade bedabula olwandle olubomvu sebephumele ngale amafilisti abaseGibhithe bambozwa ulwandle mayifika ngaphesheya uthi ewu Ebenezer siyabonga Nkosi usifole kwaze kwala usethi hey ukuba wena Nkosi ubungenathi ngabe safela endleleni ukuba uNkulunkulu bengekho ngabe izitha zethu ziqedile ngempilo yethu ngoba izitha zona sinazo ngifuna uqamba manje izitha into nayo futhi ziyingxenye yohambo ama haters abantu abangakufuni bakhona bayingxenye yohambo ngeke futhi uze ubaleke ngale kwalokho yofuna ukungaphili kulomhlaba lo i-earth le

Isikhathi njengamanje 25 past 5 kulona izulu mzansi ku 98.0 kanti ke ungangena ku WhatsApp ngizobe sengubhekana ngiyabona impela ukuthi bayangena bakhona ku WhatsApp ngizobe ke sengubheka nalapha ku TikTok mawukuthi uzwile izwi ungangena ukhulume kanti futhi ungangishaya ucingo ku 060 480 7164.

0: 9 o'clock isamunde imbizo mpostoli le ayikhethi balala muntu ukuba wonke nje umuntu olalele happy birthday ume uzalwa namhlanje nawe ke angikuthathe ngoba usungenile sawubona ekseni
1: we magaya nje
0: baba
1: unjani baba
0: hayi ngabe usuzwile mntama ngabe kudala indaba ifundiwe manje
1: hayi good right ke baba usedibe esilethi ukukhulishabalala
0: ah umakhentotshi senjalo
1: hayi mina ngibuza ukuthi uphi lo lo mfana lo phakela umthakada akasambeli ngani dongizwe kwathubeka kwathi ufike kwenze yini
0: ubufisa bavele ma bevele babathini ubufisa bethini
1: hayi babonakale nje kwimatshi mbona ngathi angisababona ngazi loba ke ngiyagejana nana isikhathi sesiside manje kubagcisha
0: kodwa ke engathi ke angifuna ukuqinisekisa kodwa kuneyinkulumo ezazithi uphakela umthakathi engathi wayecelile ukuthi hayi thi wayecelile wayeannounce ngoba ngicabanga ukuthi kufanele azacele wayememezela ukuthi angasathi ukugozololo noma amasonto nje abe babili naye sabuyisa amandla ngoba kade ehlenyuka engagcina ngikuzwile ngingazike noma amasonto amabili asephelile yini kodwa ke wayebeke kanjalo
1: ungathi ngiqinisile kancane nami ngabe ngikujikelele kodwa ungizwa ngizanga lutho
0: ngaye ungizwa uzanga lutho ngaye ubakhonza noma uneyinsolo zokuthi kungenzeka khona abakudakhelayo kwenzekani la usolani wena uyabakhumbula nje
1: ngiyabakhumbula kubakhonzile futhi kuba nesigqi babekhona yabafuna bafuna
0: hayi bakhona bakhona bona kushuthi asithi kuba nesigqi ma besemphakathini emama machine
1: asibonge ke bafo
0: phila baba siyabonga nathi thank you right ukuthoka abaphoyisa lapha ekakamas eNorthern Cape kuthiwa bopheke uSiliso neminyaka engu-28 umdala ngeyinsolo zokudayisa idakamizwa ngemva kokuhlasela ke indawo eLangebach ekseni ngomgqibelo kwabusha inqaba yomtsizwe edayisa ngomthuzo wenkulu kuleya ndawo asikubingelele kusekuseni umsomluko sawubona
2: Makhaya omkhulu kunjani?
0: Sikhona bhuti singezwa kuwena?
2: No ngiyasithokozana umkhaya okhuluma naye.
0: Yes bhuti thokozani ufisa ukuthi ya.
2: Ngithanda lo mbuzo obuzile ukuthi uthini umehluko esiwubonayo ngithi sihambisa abantu bangaphandle.
0: Yes.
2: Ngifuna ukuthi magaya ngiyazi njengamanje abantu abazalwayo futhi ngibona lokho esizoxoxa kubalulekile okudlula lokho.
0: Yes yes.
2: Yabo magaya according to my site. Ngibona ngathi angazi kumagaya khona intengxakayo uyazi ukuthi i-bullying inyuke kakhulu uyazi ukuthi magaya uma uhamba lesikho into oyenzayo mhlambe like udayisa noma usidwe wakho noma yini uyodayisa endaweni ongahlali kuyona uyabhulishwa uyedelelwa yayibona ngiyakutshela magaya uyedelelwa ngizosuka ngiyimenshine mina endawo engihlukumezeka kuzona kodwa ngizoyeka uyabona lento ihamba magaya izithi angazi noma mhlamba amakhansela aphethe indawo anazo awanazo isithunzi la endaweni aphethe kuzona yazi ukuthi magaya uma uhamba endaweni nje ngisho umuntu wemoto ubone ngisho edlula ucabanga ukwenza something uthole ukuthi nabantu abahlala endaweni abalapha ngakwindaweni esisama scrap yadana abantu abayihambele emgwaqela baba ubone beplan ukwenza something nje ku-easy nje uma kuthi umuntu magaya akaphuce ifoni ku-easy takuphuce ifoni uma kuthi abaphuce lo sidwa ophethe udata ku-easy nje uma kuthi akakutshela ukuthi awuhlali lana hamba endaweni yangakini kulula nje ukusho leyo nto angazi le nto ukuthi ihamba hambe noma izifike kutheni mhlambe amajele kwawona asenasithunzini angi-understand magaya
0: mhlambe buthokozane singakayise ejele ave yini nobuntu nje bubodwa bubuke ngathi buyasilahlekela thina ndlempisholo ngoba ngikhumbula ukuthi kuqala ubungadlali ngomuntu phambi kwabanye abantu abantu bebekwazi ukuthenga lento ekuthiwa yiparty umuntu angene icathulweni zakhe akulamulele mayibona ukuthi kudlalwa ngawe umuntu bengashawa noma kanjani futhi umuntu bengadlalwa ngaye noma kanjani ngoba besikhuzelana sisodwa basho naphi lobo buntu
2: angazi noma mhlambe lo buntu magaye boniwe yipolitics noma boniwe yini angi-understand yabo nje magaye yabo nje uthi hamba kuthiwa awubuyisi ngani ngakini la uhlala usuka ngakhona hamba odayisa la uhlala ngakhona ibhulingi nje mfowethu umuntu othi awuqaka ukuphuca into ukuthi akakuphuce manje kuhamba shawe isithunzi sakho ukuthi akakhiphe umessage something ku-easy yabo futhi le nto ngicabanga ukuthi izongihoyela ekutheni ngingavoti mina ngoba angikwazi

0: ngeke lokho ngeke ukuvota ngeke
1: makhaya akwazi ukuthi angikwazi vithi ukuthi endaweni ezi u3 ake silinganise le magaya ake sikusuku wabe indawo ezi u4 mhlambe unodiagnostic suit sakhe endaweni ezi u4 endaweni eyintathu lezo ndawo umuntu mawuthi akafuthi ifoni yakufuthi mawuthi akakudelele umuntu abhulishe uyabhulisha umuntu umuntu mawuthi akenze noma yini nje akanakima nje isho ukuphinde loo nto leyo
0: isho ukuphela kobuntu ebantwini ukuthi abantu abasenabo ubuntu
1: kusho ukuthi abantu abaphethe endaweni ke ayikho irole abayidlalayo cause abantu babe-insa nje endaweni usho ukuthi abasabi muntu kahle kahle iphi irole yamakomiti iphi irole yamakhansela kwaphela akufanele ukuthi uyahamba endleleni umuntu ucabanga ukuphutha ifoni nemoto uyambuya ayibona iyandlula ukuthi ayime umuntu ngaphana uyakugulisha uyakweyisa ukuthela ukuthi hambe odayisa ngakini la uhlala ngakhona awuhambanga ngani nabahambayo uyatyelelwa ikhula yonke into magaya kuningi kuningi yezwa loo nto kuningi
0: kubuhlungu akumnandi neze kodwa siyacela ukuthi yena abalalele bayiyeke lo mkhuba omuhle
1: kodwa sithenike magaya sithena ngokuhamba kwabantu laba bangaphandle sizowathatha amathuba siwasebenzise yabo magaya ngikwenzela isibonelo mangasho ukusuke njengamanje uthatha i-container kade irente womuntu wangaphandle ungene ngeke uphele u-3 weeks uphila wena magaya njengomuntu omnyama ngeke uphele
0: wayi wayisho njalo bhuthozani uzobulawa yini
1: Ifethu siyazi umwandle kwayechaza lento sinenkinga thina abantu abamnyama sinomona njengoba yabo mina magaya ngingahambe ngidayisa kulinganisele ngidayisa into mhlawumbe lelisenye insipho mhlawumbe yamabala nje sibonele athi umuntu wena nje athi umuntu njengoba nawe unamabala sibone ngawo yabo kune washe ngihambe ngidayisa la yonke into abayenza ke lo lethi umuntu njengoba wena usadayisa isiwashe sibhage senhlanhla unawo ngani inhlanhla wena kuba vele usagqoke ngesiphile funa sibone ngawe inyanga enjani ihambe iye kubantu ngoba abantu ibona abayenyangeni ayikhulunywa abantu bangaphandle kwani bayabithi abangamazulu
0: in other words Bhuthozani umuthi umuntu ngeke azaphile iy'nyanga ey'ntathu ngifuna lapho ukuthi yini lezo bimbulala manje lo muntu osanda kungena econtainini ekade iran uyipakistana ipakistani sekuhlala iminyaka yo-8 umuntu uma engena ukuthi wena ngeke alast u-3 months why not if not
1: yabo le magaya indlela esakhiwe ngayo njengoba ngikutshela nje magaya ngibonela isibonelo ngalento abayishokile ngithi ngiphethe into la ngiyayidayisa ukuthi ngenhlanhla athi umuntu njengoba usagqoke nje eshibhe kanje ungenanhlanhla nje
0: wena sengizwile leyo ncazelo kusho ukuthi wena usho ukuthini usho ukuthi umuntu omnyama akanayo inhlanhla lezo
1: dala ukuthi sinomona kafu yabona magaya when you compare labantu basemazweni angomakhelwane
0: yes labantu
1: abasemazweni angomakhelwane le time befika la balisebenzisile ithuba and bawubonile umehluko bona thina ngazi noma mhlambe kwenziwa ukuthi kuhlukani manje ukuthi kuhluphe ngathi kwazi noma kwenzekani yabo abantu yabona umuntu uma isimoto sezimbabwe uthi abezela eNingizimu Afrika ahlale for inyanga eziwu-5 uzoya kube se-right kodwa thina esihlela ongaba la yabo ama-opportunities asiwasebenzisi ngendlela angazi ukuthi yini noma angazi angi-understand because wayintona noma
0: mhlawumbe ngilinyazwa yileyo yokufa umuthi wena ngeke aphile ubulawelani manje ubulawelani kade engabulawa lokhu hambe ingani kade ekhona okuhambe edayisa kwangena umuntu omnyama kwasekushintsha manje
1: sinomona magayi kakhulu hayi kangani
0: kulungile
1: abantu abakubhulisha umuntu wakubo hawu magayi abantu bakubhulisha umuntu wakubo uyazama khona ayenza azamayo abakujabulele lokuthi uyazama bayambhulisha nje
0: Thozani mina ngithi izwe liyakuzwa mfowethu siyabonga thank
1: you ngiyabonga magayi
0: mfethu lento ekhulunywe uBhuthokozani ngiyacela nawe ngasekhaya ukuthi ukuyihlafunisise ukuthi ma isitolo kanje siranwa iPakistan for a period of 8 years ngenza isibonelo nje uthi Thokozani unovalo lokuthi make kwangena owomsinsi kukancane ukuthi alaste noma 3 months engahlukumezekanga omunye mhlawumbe agcine nangakho ukufa ithini into ithi kungabe kanti kwazona igebengu lezi noma kwabona labo ke abakhunkuli noma abaneinhliziyo ezibuhlungu yini ziyathamba yini when it comes to other nations mhlawumbe uma sesikhuluma ngenza nje isibonelo ma sikhuluma ngamapakistane kade rani container kahle engathakathwa umuntu kungenzeki lutho engagula engenzeki lutho uma sengena umuntu omnyama sithiwa nanga umuntu omnyama siyagulise kanje yini le imidlinzo yethu thina esuke sidlinza nje

0: mina angifuni ukufihlela ngoba mina makhulunywe into mina ngijwayele ukusheshe ngingena into ngiyiphikise noma ngiyivume kodwa ngiqale nje icwaningi into ukuthi njengoba le nto ikhulunywa nje mhlawumbe ma ngiyiphawula ukuphawula kwami kuzokubekaphi mina yabo magaya into engizokutshela nje yona eqondile yabona wonke umuntu wesilisa noma insizwa nje
1: yes
0: zonke nje insizwa noma ingena leledweni kuyabizwa emzini abantu sibizwa imali enkulu emzini abantu thina kubizwa imali enkulu emzini abantu akuveli kodwa magayi ukuthi mhlawumbe le wena nsizwa ngokwakho ubuwufisa ukubizwa malini-ke kulowo muzi
1: ngicabanga ukuthi lezo ngxoxo ibaphakathi phela kwabaloboli nabalotsholwa ngoba angithi phela ngcobo uzokhumbula ukuthi kuyakhalwa khona leli kuthi ukukhala abantu mabezolobola thina siye singazi ukuthi kukhale kwavunyelwana nini kodwa ukukhala kwabekwa yes
0: uyabona-ke wemagayi mina njengoba ngisho ngithi masikhuluma njalo siqanisa ukuthi into yasemandulo ngeke thina into yasemandulo zulile kuyona yabona le ndaba okusuka emzini womuntu kuyothi ebaba uze wazi ukuthi ngesikhathi sasemandulo leyo nkulumo yokuthi la ekhaya kacele kuzofika abantu abathile ibifika nomuntu othile kanti ibingafiki nengane izofeyisa umdala ukuthi wema noma webaba khona umuntu ozongicela angithi bengenze kanjalo
1: yes but yes
0: nakho-ke nje magayi uhleli kwakho nomkakho niyahle isihle sakusisha ndibuka ukuthi izinto abami iyangena nje ingane yakho intosakazi nje webaba manje noma ngicela ukuntshela lana ukuthi khona umuntu enithandana nawe ozakwamtshela kuthi nje enhlinzweni zeni nobabili wena nomkakho
1: as much as ingasho phela into embi ingane ayimbi leyo nto yinhle ukuthi ingane izocelwa ukuzocelwa kwengane kubi
0: yimbi mpokacele ngizokutshela ukuthi yimbi ngane
1: kulungile awusupport
0: ingane yakho ayiqhamuki ithi baba nawe ma kunomuntu okhuluma indaba zothando mina kodwa ngoba uthando kangibazi bengithathela ke ningichushise ukuthi umuntu uma ekhuluma kanje uchaza ukuthi iqhamuka isithi kunomuntu wami futhi mhlawumbe siyibeke ukuthi sesineminyaka emibili so-ke namhlanje sengithumile ukuthi ake ngizosho la ukuthi usefune ukuthi imali angithi ey'nhlizweni zeni sekuyabuya ukuthi hawu le ngane siseli nawo nje kangaka thinasazi siyigcinile kanti sinobudlelwane sekuneminyaka emibili angithi iy'nhliziyo zeni seziyanakala manje ukuthi hawu le ngane siyitshela thina ukuthi siyazi lokhu kanti yenze nje
1: Well, what if ubudlelwane buzoqala vele njengoba izolotsholwa nje ake sithi ayinawo-ke lo 2 years oshoyo isebudlelaneni naye ilethe le meseji ngoba sitshele lo beyishele ukuthi wuze ekhaya uma ungithanda
0: angithi le magayi yile nto kengiyishoyo ukuthi iy'ngane zethu manje iqhamuka thina sezishele ukuthi kunomuntu ozayo bese uvele umbuzo kumzali ukuthi seninesikhathi esingakanani hhayi mhlawumbe sino-6 months noma sesinenyanga ayikho ekithi kunomuntu ongikhulumisa into ekanje kodwa isinuma ngakasathi ngoba wena ma nawe baba bengisafuna ukuzwa yena ukuthi umuntu uma ekhuluma kanje mina njengengane bekufanele ngiphendule ngithini yonke ingane ikhambe isitshele ukuthi ngedate ethile kuze umuntu othile umuntu wami bese mina ey'nhlizweni zeni bese y'nakala ukuthi hawu le ngane yethu kangiseni nawe nje futhi sibobuna ubudlelwane ngesikhathi mina mthikelwa yilokho ey'nhlizweni zeni sekulula ukuthi uma yiphuma noma mhlawumbe ikuyola nomtiya bese nithi lo muntu kade futhi kade aqala ukusidelela ngoba kusho ukuthi ngengane yethu seyijolile nalo uyabona uma kwaqhamuka la kulo nyaka esisitshela yona sengizofanisa manje silise isikhathi efunwa yithini asakwazi ukukhala naye ingane kwa magayi ngihlale ngisho lento useqale nje eqala kuyiqala vele ukuthi uqale uthanda nomuntu nje leso sikhathi maqede bese uphinde mthuma ko ukuthi akayosho yingako-ke magayi imali kinkulu manje ngani ngoba emzini omuntu ufika vele ayisasho inkulumo yomkhongi nesiko ukuthi baba socela isihlobo esihle kodwa sicele ke sicathulisane ngoba sonke le ndlela kasiyazi soyiqala isuke isikhona inkulumo yokuthi vele useneminyaka emibili ithandana
1: so wena Ngcobo kunokuthi umntwana wakho akhishelwe lokho okhishelwa khona wena udina ukuthi kade bayiqala lento ubufihlelelweni yilokho okungakuphathi kahle
0: kasiqatshwe namagayi okushouthi mina mzali sengiwu-number 2 khona la seqalwe khona kodwa ngoba sesifanzi le nto iqame ingako sekuziwa kumina uyabona kanti ngoko omthetho kufanzi ngabe mina imina engikhipha isinqumo sokuthi uma
1: ngenxa yesikhathi ngibuka sibheke ey'ndabeni ngizocela ukukubamba nje Ngcobo ngoba umbuzo bengisenawo ilowo ukuthi

0: Amaphilisi ngathiwa nama-drugs phakathi. Yabe akhiwe ukuthi umuntu eza ama-drugs physically lawa ethiwa waziwe ama-drugs, ukuthi angazi ama-drugs physically. Njengabona la ethembeni. Ukuthi uthole ukuthi umuntu ngoba amaphilisi, ngoba ne-medical aid, amanye afika ngabe-courier service, amanye aphuma efosini, amanye aphuma efosini. Ingabe isitshalo samaphilisi ayinhlobo ezahlukene. Yabo uthi hayi ngeke lamaphilisi namakhona amadrasi phakathi aba nedrasana. Yabo ngoba kuyingozi ukuthemba amaphilisi kuphela ukuthi uzophila namaphilisi uzozigqaja ngalokho ukuthi une-medical aid. Ngoba amaphilisi alapha leso sifo esiphethe. They treat that particular illness or disease okwena. Yabona akalaphi imphefumulo nomqondo wakho.
1: Oh yeah. So wena udinga abantu abazosilapha emotionally bangene
0: emotionally. Yes, abantu ake bagcine ukuthi emaphilisini baye kuNkulunkulu. Yabona mina asifisise ngathi ngimpila ngamaphilisi ngaso. Yabo izinto engiyikhuluma kumuntu ngiyayiphetha. Yabo ngiyayiphetha izinto engiyikhuluma kumuntu. Angikhulumi into umuntu ebangathi izovele i-integrate inoze ikuthazise engelutho. Kodwa manje nasithi uyabuka kule muntu ukuthi hayi lo muntu limthemba ngoba isiprofessional ne-medical aid. Kanti njabe laphana emaphilisini anama-drugs lamaphilisi abawathayo.
1: Kulungile. Angikudedele majoka sikuzwile. Siyabonga kakhulu msana. Thank you my brother. Right, asibonga kakhulu ke kumajoka. Yeah, bathi ke umfo kaMsane lo ukhuluma indaba enkulu la kulabo aba chronic abaka chronic kushuthi laba asebephila ngemishanguzo impilo yabo cishe yonke asisho kanjalo ngokwemiyalelo yodokotela. Le amaphilisi yazi nakho nje you need to respect yourself ukuthi konto idlala. Nakho lokhu ukuthi ngoba udla amaphilisi sekunabantu abazothi usiwaphuzile amaphilisi akho. Kanti uzophuza nini amaphilisi? Nobe ngazi-ke manje ukuthi ngidla iphilisi efanele azi manje ngendlela esiphathana ngayo la emakhaya ukwenze kube lula nje. Kanti kuyasijivaza omunye isithunzi sakhe ngoba besingazi thina sibone umqemane womuntu. Hawu kanti kanti udla umuntu amaphilisi. Yayibo loo nto ukuthi naye kwayena lo wadlayo naye akwehli kahle. Umusa uzongitshela ezidlangalaleni nje. Siwaphuzile amaphilisi akho makhaya. Hawu. Wena baba. Hey! Kulungile. Cha. Ikhona indlela ongamkhumbuza ngayo. Kodwa hayi nje ezidlangalaleni. Amaphilisi akho. Uyabona nje. Kufana nani? Ufana nomuntu ma ehlile emzimbeni. Uyazi umuntu uma ehlile emzimbeni. Akufanele wena ombonayo noma uyamazi wayikhuluphele kangakanani wena ombonayo akufanele wena bese uthi hawu Spiderman hawu Spiderman wanje hawu Spiderman udliwa yini uyayibona lezo nkulumo ezinjalo Spiderman udliwa yini sasekufanele athini lo odliwayo odliwa ukufake ulindele ukuthi thini nje impendulo yakhe wena umuzo oqhamuka nje wehle phezulu uthi qaqaqa uthi hawu Spiderman siwaba ngaka. Hey, bona ntukuthi ayi ayikho ayoba. Hausmann bana usho ingane uswaba nayo nje. Ake sithi akakabe nayo ke ngempela ingane, kodwa uyayifisa lo muntu. Wena umuntu uqhamuka usuthi wena, hawu ingane awukabi nayo namanje. Wena ubona hayi, hey umahlathini ke le nama hotel queen. Usemsakazweni sawona.
2: Hey, njani?
1: Hayi, sikhona thina njani wena?
2: Hey, sikhona. Sikhumbuzo kamkhiphe incubo ola ezolisha kodwa ngokuzwala uzona phansi emthandeni kwamaphumulo.
1: Ah, umkhaya wami le emthandeni uyela kithi lapho ngeke ungitshele.
2: Hey, nazo ke emkhaya. Hey, ngithinto le ndaba kaThoza, nawe Thoza ni. Usho isihloko sona esijule kakhulu into eyenzekayo futhi esibukayo. Yabo nje thina sihlala kulezi ndawo na. Ey lana ngathi namalokishi noma umazakhele emjondolo like uthi ukuthi umfowethu mhlawumbe uyigaxele mhlawumbe ubhaka hamba edayisele kuvane ehliwa nje abantu mhlawumbe eyidlula emgwaqo abafana abahlala iy'pasi.
1: Yeah,
2: befuna ukumphuca lento zakhe bembuthi uhlalaphi yabo nje benza into ebuhlungu kodwa ubona ukuthi wakubona uyazama kafuni kodwa ubugibeni. Bese futhi okunye uma ubheka uthi thina abantu abamnyama kakhulu sibukelana phansi ngale ndlela ngoba obheka.

0: abampisholo futhi ke le lenzondo ibheke komunye umuntu ompisholo okufike kungiphathe kabuhlungu kakhulu ukuthi why sizondana why singagonani uyazi ukuthi these days usukuthi noma kuthiwa magaye awubuye nomuntu lapha la emsakazweni mangiphuma kuthiwa awubuye nomuntu kusasa magaye azobamba la sesekunzima ukuthi ngingaphumela la emgaqweni ngithi mfowethu yasebenza uzala la umsebenzi sesekunzima sekubiza ukuthi manje noma ngabe khona engikutholayo angigijime ngize ngibe mfishane ngihambe ngicinge umuntu engimaziyo ngoba umuntu engimaziyo ngiyazi ukuthi iyoba khona indlela ukuthi ngimtrace noma ngabe useyona ngimlandelele makubiza ukuthi aboshwa kanti lo ngizomxosha emgaqweni ngizothi ngiyaxosha kanti we xosha umgelemba sawubona
1: emakhaya kunjani
0: hayi singezwa kuwena unjani wena
1: ngiyaphila ngaze ngajabula ukukuthola
0: amen baba ubani lona
1: Awusikayisikazile emathinini.
0: Yes. Wena siyawuthinte kapi kulezi inkulumo ezingaka esixoxa kulomsakazi izilomzansi FM. Yiphi le ethi ayilena ke?
1: Hayi ngithintwa iyo lekathukuzana magayi.
0: Yes, yes.
1: Abe uthukuzana magayi umuntu ongimaziyo vele uyafika nalahambe dai.
0: Yes, bud.
1: Kodwa into ayishoyo iqiniso ngale ndlela ixakile. Uma ethi umuntu uma engathatha isitolo ebekade sisetshenziswa umuntu wangaphandle
0: yes
1: asisebenzise so lo muntu angeke achithe angeke abe nesikhathi esisebenzisa leso sitolo usho into eyiqiniso magaya
0: yini esihola
1: yabo mina magaya ine business kodwa manje angisena business ngifana nomuntu ongena business
0: yinda
1: so mina kodwa ke kunakale ngokufika kwabantu bangabantu so thina abantu bamnyama ngiqale ngadayisa emgaqweni lentweni ekhetho press bengibanjwe inkunzi njalo ekuseni ngaphuma lapho ngayodayisa edrobheni ngihlishwe umasipala ngaphuma ngayodayisa emndeni emngeni ngilapho ngifike naye ngathola umzinza khona ngathi ukuhlala impela ibhizinisi lami ngalibona ukuthi lihamba kahle ngalibe into ey'ningi kuhambe kwahamba wena magayi ngaqasha omunye umastand oseduze nala ngisebenzela khona
0: ya
1: umastand wami wenze njani ithe ngomlutho waluthi impahla yami yonke
0: lekwazi ekwazi
1: baluthi yonke impahla ngithe ma ngibuya lapho ngashawa ngenhlamvu ma ngishawa ngenhlamvu ngishawa abafana nje abangathi abantu abayihambelayo ngasinda lapho ngabuya lapho ngathi ukuhlala phansi ithe ma ngibuyela ngabuyela ibhizinisi seke lithathile umastand wami uwenza lo msebenzi engiwenzayo endaweni yami
0: endaweni ubuyiqashe kuyena wena le ndawo
1: indawo mina ngikhokhela kumasipala ngepermit
0: popo
1: yena ngiqashe indawo okubeka impahla so usondelene kakhulu nendawo engidayisela yona
0: kushouthambe
1: kwahambahambe kwahamba ma bebona ukuthi ngisindile lapho ngashawa ngomuthi onzima ngagulela ukufa nokuphila ngithi ngina 5 years manje ngihleli phansi makhaya
0: kusho ukuthi ngamanye amazwi la mangibheka wena ufica indawo wena wayakha le ndawo yavuthwa ithe masivuthiwe le ndawo base beyihalela njengoba usugadlwa nje
1: magayi ma ukuthi kuhambe ngomndeni maybe uyamazi umuntu waqala ama-wheelcap emndeni mina owokuqala nqa abantu bebuza ukuthi le nto yozithengwe yini yona le kodwa ethe masebebona iy'moto zima zibe ulayini ngitshela ukuthi abasebenzi bami bonke bebakade bengisebenzela akekho noyedwa ophilayo
0: o udayisa ngama-wheelcap
1: ehe
0: odapho wena baba
1: mina bengiwa-oda ko-Jack Tyres nakulezi moto zama-insurance cars ezishayisile
0: oh
1: yeswathola-ke kanjalo-ke nalapho-ke ke into edala ukuthi angihlale sengiyeka kakhulu ena magaya yingoba uthe ma isika umastand waseqasha amaphara ukuthi mawahambe emkhiphela
0: Hey, moto.

0: ke manje
1: ayimutini ilangibone khona ukuthi seyinobungozi ngamtshela umasipala umasipala angazi noma uyakhokelwa noma kwenzakala ubefinga kodwa ngathi decision ngaze ngadecide ukuhlala phansi nje namanje ngiyayiqushalazela ngendlela engiyiqushalazela ngayo sengaze ngakhohlwa nje ukuthi hayi sengobuye ngibuyele
0: hayi buhlungukele
1: kunzima thina sithethene kabi kakhulu namakhaya
0: yini yini singa upliftani kunalokho sifisa ukudicilelana phansi kwakunani nje ukuthi athi ongcono asihlangane sikhuphula umsebenzi uye phambili kunokuthi ugadlwe yini le inzondo yani umsondelani umuntu ongamazi
1: magayi eyokuhlangana ngithe ngiqala lo msebenzi ngafuna umuntu onolwazi
0: nawe
1: because mina bengathi ngihamba ngama-truck so ngimane ngiwaxosha la ma-holtep ngiwadayisele omunye umuntu owadayisayo
0: nezinye
1: tema one day kwafika umlungu nje ngifika nawe emasha ngiwaxoshe le kwamasran kwafika umlungu nje wamane wakhipha u-600 cash yila ngadicide akhona ukuthi okay ma kuphela lo msebenzi nami ngiwuqale wami umsebenzi ngalo msebenzi lase ngiqasha umuntu obekade esebenza kulo muntu on experience wafike ngantala wangifundisa ukungifundisa kwakhe konakale ukuthi abe nomngane abe sekedazi ngimqashe lo mngane ngimqashe lo mngane lo mngane loyo wafika wenza i-mess-up wamane wathi mabaphume ngithe ngiyemakhaya ngabuya impahla yami intshontshwe yona kanti bayifihla ehlathini bavule yabo indawo ngaqala indawo enje
0: Oh futhi babengeke bekwenze njalo kube kwa babeqasha umlungu nje ethi gadani la kusahamba khona ukuthi kuthathwa advantage ukuthi umuntu omnyama
1: babengeke nje yabona nje abanye umathelwane bami lapha amandiya bese kubaye labantu bangaphandle lo muntu wangaphandle omunye oseduze kwami impela udayisa amathayi akazabanje inkunzi
0: nakawona kodwa wena usuvika inhlamvu wena wafika yonke
1: Wole isanu ngomigqibelo noma kuphela inyanga kumele ngisheshe ngihambe ngoba ngiyazi ngizokhonjwa
0: kodwa lo okuhamba yilokho ahlala ibhizinisi lakhe abanjwa kunja kwezilutho
1: leyaphusha namanje
0: sizothini ke manje le ingcapha lento yowasho ubani ayikhiphe inhlizweni zethu thina abantu abamnyama sifunde lento yokwabelana sifunde lento yokukhuphulana ukuthi ongenakho angimhlephulele nami
1: magaye awukho umuntu ozulamule lento ngaphandle ukuthi sibuyele emasisteni sibuyele nje kundalashe ngoba manje mangithi ukubheka sesikhululeke ka
0: Alright, kwezami washike it's 5:11 isigaba sokugcina ke sohlelo la sithi khona ke senza kwenzeke nababhalile ke nabo sobafunda siza ukuthi ke abantu bafuna ukuthini emsakazweni wabo izwi lomzansi 98.0 FM ya sibingelele lekuseni ya ngikawule ngokhuka nami la ngibona ukuthi ke uyothi kuphi kuphi na Right uthi noma gaya uyaphila but uthi ngicela ke umulaleli onendawo eqashisa ngayo uthi angisize ngithanda ke ukuvula okusa tuck shop oselokishini nje ngicela angisize ngiyayidinga indawo ngizizamele ngoba mawusabheke umlungu ngeke ulunge from uThobi siyabonga sisiThobi at least mayibuya lenhlansi yokuthi akuyoba uqashwa kuphela oyophila ngakho nakho kuyizamela uyokwazi ukuphila ngakho ngiyabonga sisiThobi sawubona Mr. Magaye nabalaleli bezi lomzansi uthi ngicela ukufisela ke bonke abazalwayo namhlanje ngithi nje kubona bonke happy birthday to them uthi ngiyabonga usiyahlomuka lo lapha endaweni esiwa sesikepeni Nanda Dam siyabonga kakhulu usihlomuka uthi ke lo ebhala umlaleli uthi Magaye uthi ke kushaya umoya eThekwini nabadayisi bajabulile sebeyakwazi ukuthola onsumbulwana bahlamba bahambise abakuthini ke

ibambile abebesibangisa awu uthi jusha okay kusha umoya ngishito the ju kanti beshoti beqondi ku siyalungisa nje lapho qondi uthi ke kushaya umoya right sobona vico uqinisile ubhuti Thozani thina abendlu empisholo uthi asithandani sisizwe esisizwe sinomona ugugu Sibisi ulapha kwaMashu kwa M Mpovungane siyabonga kakhulu mahlasi uthi lo sabona makhaya mina uthi ngibone ngathi ke siyabasaba laba bokufika ngoba ngapha ngakithi ubhuti othathe over edayisa sebemngenele waze wayeke ukudayisa kodwa owangaphandle ubengakaze angenelwe uze wahamba ngiyabonga nami futhi ngiyabonga ngiyayibonga ke le message ngoba isho ngqo lento esikhuluma ngayo ake ngiyiphinde ngamabomu mhlamba wizwanga sawubona magaya mina ngibone ngathi siyabesaba laba bokufika ngoba ngapha ngakithi ubhuti othathe over edayisa sebemngenele waze wayeke ukudayisa kodwa owangaphandle ubengakaza ngenelwe uze wahamba uthi umlaleli ngiyabonga nami ngiyabonga Apa mangam. Mangithi iPakistan ungathothi selirani ispaza for 10 years. Lingakaze liqekezelwe, ingakaze lenzelwe lutho. Kodwa wena umuntu omnyama, mayekwazi ukuthi hayi ke le tech shop isirani nomagaye, angazi ukuthi yini lesi yenza kube lula kangaka ukuthi ngilele mina nibhizi nitipetulokhiye lapha nifuna ukugqekeza. Kodwa kade ningasigqezi isitolo somuntu okuhamba. Yini? Mpendulo muna impendulo. Uthi lo sabona magaya nabalaleli uthi uqinisile uMfoka Nxumalo. Uthi ngiyamvumela akushoyo. Thina sinomona kumanje abadayisi okanye abadayisi uthi kubheke la. Uthi kumanje abadayisi bebodwa abezwani uthi kuyamonezelwana lento yokuphatha business laba bokuhamba bayazwana thulu zobona kusho umlaleli uthi magaya uthi thulu zobona angazike ukuthi yini lengizoyibona kodwa uthi khona into engase siyibone kanti bakwethu yini kanti yini kanti ngoba phela mina ngicabanga ukuthi kuhle ma uyavuka ekuseni uzwa kamakhelwane kunukutelu awuliyasha iqanda nawe uphohloze lakho la hayi ke sibahle sonke hayi khozomonezela yini lena manje edala ukuthi

0: Konke okufisayo nokusenhlizweni yakho uThixo akwenzele kona, uyakuthanda kuma wakho, ufisela ke uthobekile umacele wakaXemba eMount Moriah. Ngiyakuthanda mfanazi, ukhuleke.
1: Amen. Siyabonga bantu emakhaya. Umacele wakwaXemba eMount Moriah mlaba. Siyabonga kakhulu. Nangomunye umlaleli ake simdedele simuzwe uthi ke lo.
2: Ngiyabingelela kwezomzansi gayo angifana futhi la msibo dumo kandekane ka emngasho ngasobuseni kodwa kamanje la msizo independent all in order no baba magaye mina ngithi happy belated birthday kumntwana wami obezalwa ngeMandela Day igama lakho nomuhle obuhle wenkosi ewakasisa sibonga ngisamntana mbenza 10 years ngisamntana makhule ahloniphe umhlaba ayiphase kahle ngiyamthanda kakhulu umntwana wami ngiyabonga gayo
1: siyabonga
2: kwezomzansi sawufana futhi lo wamsibuthi moka ndakanda emasho zobusini. I thank you
1: kayo,
2: thank you kanda kayo.
1: Suka madoda, ngakhumbula sisakhula sasithi kanda kanda mapiyo insimbe zabelunga. Suka kulungile, siyabonga kanda kanda.
3: Siyabona magaya thandalo amtsebo sinsweni.
1: Yes sithanda
3: hleni nawe nje kulamlalela hora asihlale nje zwini
1: kunjalo.
3: Amen.
1: Amen. Siyabonga sisithanda. Nangomunye umlaleli uthi
4: oh magaye ndosi dubandlela
1: baba.
4: Hayi webhuti usibundaba la empolo oqhamuka eScott.
1: Hey.
4: Yazi bafowethu. Sengiqala ukuthinteka ngobuthokozana. Uthokozana mangimbuka uyahlukumezeka kakhulu. Kwebhizinisi lakhe alenzayo bafowethu. Noma ngawubani ozwayo nolalelayo ukuthi ubuthokozana uphila emphakathini uphila nabantu. Naye uyayizamela ngoba ukubuyeba ngabe zithu wrong manje uyayizamela bafowethu. Angisathandi ngaye kona ngeke ngithini kodwa ngicela nje ukukhuza ngempela kubantu abahlezi buthokozana noma obani olayela istage ukuthi ngempela hayi ake behlise kancane lo bhuti uhlukumezekile kodwa uyabheka umuntu ayibheka impilo yakhe uyayizama futhi uright nje akashodinga lutho kodwa ukumbhulisha ngempela hayi akusemnandi kakhulu. Ngiyabonga kakhulu emagaya, ngithanda ubuthokozana.
1: Dankile, danke bhuti, siyabonga. Nangomunye umlaleli
5: Windows. Qinisele uthokozana uvotela ini mo vota mbene. Sayabanjwa ngesikem sokuvota nje ukuthi azivoti ukuze kube khona amadoda esiwakhuphula azodla. Yabona? Ngomqhubeka nokuhlupheka. Iskem leso magaya. Yobantu ukuvota iskem futhi wayicamba kahle wajula. Ngoba bona amakhasi avele savotela siza ngani. Nathi nje elinye lalayo ku 45. Yabona? Ngacela ugandakanda. Lokandakanda lokhokhela obani? Ithina abakhokhi bentela. Abomkhandlu ukhokhela obani thina abakhokhi bentela? Into zomkhandlu thina zisize. Kodwa ithina sikhipha imali isithekswe, sithekselwa lezi zinto. Kodwa mase siyidinga asiyitholi. Yabona? Ngacela ugandakanda angikhukhulele la. Abantu belahludude la ukuze manje bancamele kungiblock ukhansela. Yabona? Ngivotela ine. Ngivotela ikhansela lonke langiblock. Yabona makhaya.
1: Kulungile, ngikuzwile mina. Nangomunye umlaleli asimdedele uthi ke lo.
6: Ngibulele somkhulu. Hayi, ngibulele kulele nabalaleli lapho kwisimo mzansi. Kanti nama angiyeni ukujike ukungena kanje power bathi makhaya. Kodwa nje ngithi angifakazele ngithi uthokozane futhi uthokozane. Ukhuluma exactly konke ngokusho exactly. Yabo manje sikhona nje special music kibe bulu kakhulu ngendawo kibe bulu kakhulu cha ngiyakulombuzo lokuthi ufelani uma umuntu omnyama ngoba kade ekhona into idayisa ngaphandle ngabulawa yini ali thina futhi sibhuti makhaya siyakoloza phela thina yini thina kusemakhaya la yithi sizokoloza ingakho kufanele kubulawe-ke ngoba shiwe yothi siyakoloza kanti laba balula ngoba bayakwazi ukuthini bayakhokhwa bona ngithi kuthiwa bayagada bakhokhe bona babefunde barenke bavenkele ukuthi bakhona thina-ke ngithi vele siyakoloza ufuna ukuthi uyakoloza hhayi ngiboke ndosi engifuna ukuthi uphakamisa lamazwi kabhuti uthokozana hayi kushaya nje straight sibonge ndosi.
1: Kulungile, ngiyakuzwa mina. Nangomunye umlaleli.
7: Ngibingelele bamagaya.
1: Yes,
7: ngibingelele ezimlumzansi. Webamagaya oqinisile uthokozana. Umuntu omnyama unenhliziyo embi. Unenhliziyo embi. uyabona leli gama lishoyo umuntu omnyama ngeke

0: bagangele kumuntu okufika bayabasaba kuthiwa banomuthi onzima abagangele mina ngiyalazi lelo kwalisho umunye phambi kwami wathi ungagangelile babanomuthi onzima kabi bayazi thina abantu vele sinemithi enjengeyabo noma ngaganga ngizohamba ngoyilapha kube kuphela ngeke ngiphindisele laba kuthiwa babhedelwa qinisile uthokozana ma ngabe wena muntu omnyama wangena kwikhontena hhayi uqinisile mancane amathuma ukuthi lo khontena yakhe iqhubeke mina ngikhulumele ukufa ngikhulumele ukuthi kuzophela nje kuba ngathi awuzange uzoqala lutho umuntu omnyama akamfisele umuntu omnyama into enhle umuntu omnyama nje unenhliziyo embi emagaya futhi uyozafe nami ngumuntu omnyama siyoze sife sinje ngeke senze siye ndawo asifiselane into enhle ngiyabonga
1: oh nkosi ngabe kwakhala nyonini ubani lo afike uhamba lo mgodi wagqiba umona ngoba ubonakala ngathi lo mona uyahluma
2: Yebo sawubona emakhaya unjani?
1: Sikhona.
2: Ngona. Ukhuluma nomjece lekhetho Christu emakhaya.
1: Vica.
2: Ngiyamphikisa uthokozani uyamazi uyangazi futhi naye.
1: Mhm.
2: Lapha ekhetho Christu khona isitolo ukuthiwa unduna kwaNhlanhla. Njenga yonke into makhaya. Njenga i-rice 10 kg ezo impupu umuntu omnyama.
1: Mhm.
2: Yabo le nto le umuntu omnyama uyazi nje lapha sesikoleni phambili uyazi. Primary lawyers yabo umuntu omnyama khupha isitani lapha umuntu omnyama lapha emafrijini abantu abamnyama ibhokile isitole ibhusha le udlule ushone lapha phesheya olokhuzana ukhanda ama TV umuntu wabantu abamnyama akekho nje umuntu okufika lapha emafrijini abantu abamnyama bonke lapha yabo ibaphile abantu abangeke bawula stole 3 months 4 months awuyaphosisa imphutho uyaphaphalaza ngithokozani Papalaza kakhulu nje. Akathi mina inkinga yakhe yedwa nje. Hayi le nto ayishoyo.
1: Ake singami ngokumphikisa kakhulu ngoba kungenzeka ukuthi isibonelo sakhe asiqondile lapha eMayville kuphela. Usekhomba nje ukuthi general imvamisa uya generalize. Eh umadoda kulungile nangomlaleli.
3: Hayi akangene ngibingelele la kangene ngibingelele la kwizilo mzansi ekusini.
1: Yes buddy.
3: Intambo ibanjwe ixoke manje ixoke intambo namhlanje full pint akekho yes magaya inkosi yamaxokile enphethe ke magaya enphethe inkosi yile emabhacane emzimkulu
4: hawo kwamadoda yebo qhawe lami ngiyakuzama la ngithi ake ngingene ngiphawule hayi ngitholakala ixoke lami litholakali lisavise saxokisa yes hayi no hayi ubuthokozani siyamuza nesitori sakhe eseshiwo umxola ngokuthile nje kancane la inanda no taxi owner azo njani odumile lesisilalelo zoyitori lezi hayi kwasho ukuthi hayi uthi sesizibamba kwabezayo siyaphuma yena manje yes okay makaya akubingelela nje yakubingelela noma ngingisabamdeke manje mase kunje ey yashayesha nalele ukuzana
1: ha minute kulungile
5: makaya omkhulu yaphila yaphila makaya omkhulu yaphila bhuti
1: sikhona bhuti
5: no le bhuti besho umhla umbe ngicabanga ukuthi usho ngoba le genge le yangaphande oma Pakistan la mabe nezitolo bayikhipha le mali ethi protection fee lefuna lezi zigidi lezi zasemalokishini yabo zithi sibugada waphela abantu abo abafuna ama-protection fee bayafuna ngenkani le mali uma uyinqaba ngalo protection fee uthi bangi-right akuthi igada babulala kanti-ke ngaphandle vele vele suvele vela noma yonke into ngoba vele vele ihambile xa into abele bhutika wathi khumela uthokozani mhlawumbe ubeyakulelo point lele ujene lana bazofuna i-protection fee unqabi ukuyikhokha bekubulala oba vele vele usebajwele vele vele ukukhokhelwa leyo tore esukuthi ni dala ila maphenyanga kunemali esithiwa kulo muntu engu-5000 i-protection fee manje bolwala sesifuna le mali asafuni nayo noma vele vele bayazi ubayitheni ngeke beyitshole kuwena vele bazokubeka egcinini cabanga ukuthi amqonde lokho
1: eyi madoda akithi ubulawelani uma ingatholakala imali phela kayeke umuntu
0: cha wemagaye ubhuti uthokozani lokade ngenile
1: yes
0: ukhuluma kahle makhuluma ukuthi makhuluma ukuthi ngeke ulast 3 months uphila abantu abamnyama ave benomona kakhulu futhi yabona ukubona abantu basendiye njengamasulumane ukuthi asupport

0: ngangihluphekile.
1: Ya.
0: Ngajonsa ngezinye itebhisi ezimnyama.
1: Ya.
0: Ngasithi umfana wengidonsa, mfana ngifuna ukuqinisekisa ukuthi ngingena endaweni e-right yini, ongisondeze esicabheni.
1: Ya.
0: Banenamba engiyaziyo, engangihlele ngizwe umagaya umeyisho, ewu-3-3.
1: Ya.
0: Ngangena, athi mfana, awungikuzisa udonga. Hawu, kwakhona izwi eliqhamukayo ukuthi hhayi, siyanibukela, hlalani phansi, hawu, obani laba abafikayo, ngisho lapha kangxayizivele.

0: La prima rete,
1: per quel cioè là,
0: ya, ngumuntu o siphele emehlweni.
1: Ah,
0: kodwa ngokungena nje khona engangukuyele ngathola ngafuna ngathola futhi ubaba wathi naye futhi uNdosi.
1: Ah, umadoda, yes.
0: Kakhulu isizotha engakuyele ngathola ukusizakala kulokho engangikona. Ngifakazela egameni lokuthi into osuke uyisho hayi ngoba usuke ukhankasa ungalona ukhetho.
1: Yes.
0: Ophele khona ukhankasa ngoba ukhankasela ukhetho kodwa osuke ukhankasa ukusho.
1: Kuyenzeka.
0: Kuyiqiniso. Siyaphila lapha kaNqayizivele.
1: Amen.
0: Ngithi hayi phambili uNqayizivele phambili ke nezilomzansi.
1: Phambili.
0: Siyabonga kakhulu makhaya.
1: Oh, uNkulunkulu wami. Siyabonga nawe baba siyabonga. Angithi awuthengiwe. Akushiwa ukuthi uDosi uzokhuluma amanga la eRedweni. Angithi awuthengwe indawo.
0: Lutho makhaya ngisho into eyisiminya. Wesho njalo ugulu wami.
1: Yebo nami. Nami wesho njalo ma. Ethi awusiminya esezeni.
0: Hayi ngikhuluma isiminya makhaya.
1: Ngiyabonga kakhulu. Ngiyajabula nami.
0: Anibusise.
1: Abusise nawe futhi. Siyabonga.
0: Amen.
1: Amen. Siyabonga ke kakhulu. Ngoba phela ngeke ungabusazi nomagaye. Mhlawumbe sethenga umuntu ngale wathi fona wena usho hayi ngani zakwethu abantu bayibongela bona kusuka enhlizweni zabo. Babonga zona njalo imangaliso zalapha ekhaya kwazinto ziyenzeka kwaNqayizivele ngoba ngiye ngithi mase ngixoxa ngayo kube sengathi awu hayi kodwa magaye ngani nawo sokhuluma kakhulu. Na aphi kamangama. Naba abantu bayibongela bona. Ake sithume umntwana esitolo siyabuya.
2: Ithemba lokuphila umuthi osusiza abantu abaningi abahlushwa izidakamizwa iwunga insango ugwayi isinemfu ikhuphe kanye notshwala ithemba lokuphila livula inhliziyo liphinde linyusa amasosha omzimba ithemba lokuphila itholakala ku wonke ama pharmacy nama cosmetic shops aseduze nawe buhle bemvelo emlazi emega city isiphingo pharmacy manhattan joli west street scala pharmacy ero umngeni nasema beauty zone enanda nakwamashu sivakashele kwikhasi lethu lika facebook ithemba lokuphila okanye usinte kule nombolo 0837140529
3: Swipe out ologengeziwe ngebirthday ka Boxer tenga i coupe beans 400 gram amane ngo 60 rand i all gold tomato sauce 700 ml ne cross and blackwell mayo 750 gram kokubili ngo 70 rand tenga ngo 1500 rand uthole 3 gig boxer com data mahala kwa Boxer
4: izi lo mzansi yizo mehluko.
1: Sasho njalo ke sithi siizwa umehluko ngila esihlalweni ke sintokaza kwasheza umadlaba usikananda aphuma enkandla noma kanjani kusasukhona usemoyeni sawubona ekuseni
5: makanye axolisa
1: kulungile bhuti wami siyakuxolela ubani lo
5: ukhuluma nochili
1: yes baba uchili
5: ngilapha kamasho emasaye akukuningi engizokusho nje magaya ukuthi uma indoda yesithembu angeke tholakala ukuthi uhlukumezekile waze wanquma abantu yilawo magama nje engizowasho kumnandi
1: ngoba mazi kunetha ngala uyakwazi ukudumisa imoto uphume uye ngale kamamncane
5: ehe ubuye ulakaselwe
1: hle upolisi ikhanda
5: exactly
1: ukuthi magama emazi uyasithanda isithembu
5: ingoba nginaso.
1: Oh wow, congratulations. Hey, akho into encane leyo. Hey, le manje ugcina kanjani bethokoze bonke ngoba uyazi labantu bayinkinga ukuthi ozani lana nobabili kanye kanye. Uthi bamba lali 1000 lakho, bamba nali 1000 lakho. Athi lo kanti ungasuki kene athi we, usuke silimi uzosinika kanye kanye, kanti usumnikile ngalelo.
5: Uwe magaya, yabona ukuthi uma unesithembu akufuneki uxokize.
1: Yes.
5: Funa kanje impilo yakho iqonde. Okwenzayo ngalana noma ngekufane. Kodwa nangala
1: kodwa kade ethu sisi la uthanda alifani. Bathi la lo mncane umthanda kakhulu lusuke emncane kunomdala. Akho uxokiza lakho.
5: Mina ke akubanga njalo mina lo omncane. Ya ngiyamthanda kodwa umuntu engangimdinga ngimdinga ngokuthi lento engifuna ukuyenza ufika khaxa yona
1: aka lo omncane ke lo usho nje lo omncane lo
5: yeah
1: omdala yini wayengafithi inkhaxa
5: ngine mizi eminingi magayi imizi u5.

0: ayenzayo ayikho into angayenza ngoba abatshala imali vele ibona abaphethizwe ungathanda uthanda uthanda abatshala imali abaphethizwe so ukuthi nje uvotela umuntu omnyama iface nje lapha ukuthi abantu abamnyama kodwa izwa ngeke beze beyikontrolele bona ngoba abatshala imali abasho ukuthi sifuna kube ukuthi sifuna kube ukuthi sebe ngamanye amazwi ayina abantu abangavoteli ama agent aqashela inkampani abavoteli inkampani ngqoko
1: usho kanjalo
0: ehe kunye uvoteli inkampani use ake ngithi uma ufuna ukusebenza kaToyota ungavoteli mina mina iagent ezokufaka kaToyota usebenze ngaphansi kweagent kodwa ubusebenzele uToyota votela uToyota qobo
1: usebenze ukuthi kwaToyota ungabi nemiddleman
0: ungabi nemiddleman magaye ngoba imiddleman vele izo angiyakwazi nalama ama commission angaka nje yilama middleman aphakathi ngoba ubabuzuma uphathizwe azikahle ukuthi kune corruption kwayena ubeyazi ngoba uyamkhumbula ezebuza ethi ngempela ngiyayifuna ni commission azathi abanye bayokhala ingoba wayazi uyamkhumbula lo mama ubathabile Dlamini ngesikhathi wonke umuntu la unesimolanyana skeleton awathi akekho umuntu ongcono so ingoba bebenza izinto bazi befuna ukuhluphekisa thina abantu abamnyama esingathathi intweni so kuyimess magaye kodwa
1: ngiyibona ngiyayibona mina yes ngiyakuzwa
0: kodwa nje sengigcina magaye uma uvotela omunye umuntu omnyama uyayihluphekisa ngoba vele naye usazokhangeza kubelungu akhangeza imali bemnikeza imali bemnikeza ama-condition ukuthi uzokwenza kanje kanje kanje bese naye bekho into ayitholayo bese enikeza imvuthuke ngiyabonga kakhulu
1: amen siyabonga kakhulu bhuti danke ya iyangithusoda lele ukuthi kuthenga ukudla kwezinja imalasi kulungile ya right sakhuluma zona ke indaba ezinhle abalaleli ke bayisholo bona njobuzwa nje befakaza singashongo lutho bebonga imisebenzi yakwangqa izivele health and beauty abakwangqa izivele makuthi wena uyaqala ukuzwa ngabo abantu labe sebesize ngathi abelaphi bendabuko esebesize abantu abayizinkulungwane ngeyinkulungwane namhlanje sinabantu okaduzwa nje ubhuti ethi nginomuzi ngathe ngumuzi athi ngingakhile athi ngiplan ukushada manje ebonga nje sebenzi yakwangqa izivele njobe esho naye ethi izinto zakhe zayishaya umadida ethi kwakungahlangani lutho kodwa wathi umezwa la emsakazweni ezwa ngaleli ngalabantu okuthiwa bakwangqa izivele health and beauty uthi ngangithi nami scam ngendlela ekwakhulunywa ngayo ngangithi ayi umagaye ngeke kuthi kodwa ngayijiba ngaya kwangqa izivele ngathenga ikhombo le abathi yokugeza okususa amathunzi namhlanje 1 ngiyasebenza umzwile ethi ngicela ukupaka imoto yami uthethi ngipaka eceleni upakani upaka imoto othi wayengenayo kodwa emva kokuba waya kangqa izivele zaqala izinto ziyazavuleka nani ke nokuya futhi kangqa izivele yehlisa nje igazi yehlisa nje calm down ngolumo lesilungu yehlisa umoya uye kangqa izivele ufike uthathe lento abazokunika zona uyisebenzise uzoyibonela nawe into zakho iqaqeka kangqa izivele ke bagabe kakhulu uma kumuntu osuke ethi yena into zakhe ayihambi kahle empilweni kuyakwenzeka uthole ukuthi izinto zakho ayihambi kahle nje hayi ngoba wena unezono ungazwi uthi kanti ngayonani mina chabo kwesinye isikhathi izono zomkhulu nokhokho leze sezehlela kuwena njengoba isho nenwangcengcwele ithi izono zoyise ziyokwehlela kubantwana kusizukulwane sesine nesesithathu nesesine mhlambe sekuyi 10 yethu yokuthi asithwale lawo amacala oniwa omkhulu nokhokho ebese uyibona wena engathi unebhathi kanti akulona ibhathi yinto engasuka le ingasuka kanjani ke lento umucabanga wena na kunye ngoba phela manje ngithi njoba ungekho nje kokhokho labo babangabe babecabani ngabe kokwenzakalani sasingekho thina lapho kodwa manje ngoba lento sibhekene nathi sekubiza ukuthi asiye kwangqa izivele kufika ucela ikhombo le yabathi ikhombo yokugeza yokususa amathunzi yokususa isinyama yokuqaqa nje into zakho makuthiwa zaboshwa esebebuya khona bafana nanangu umlaleli kade ephuma la ebonga imangaliso zokuthi hayibo mawe ucabanga ukuthi kuyadlalwa hayi mntakamawe.

0: pamathu ababili ababili ungabusayilibazisa shona kwangqa izivele nawe ufike ucele bakunikeze ikhombo le abathi ke ingiyokususa amathunzi yokuqaqa into zakho ngoba ungabona wena engathi umkhwenyana umtholi nje wena uyashelwa insizwa zishintshana ngawe kodwa umuntu uyaqoma uvela uqoma umuntu wrong. You understand? I ngobe wrong as such, but it's only that when uhlangana ingilosi yakhe ikuphushela ngakulo muntu lo ongenamsoco. Mangithi ongenamsoco ngiqonda ukuthi ingilosi yakho ngase sonke isikhathi ikuphushela kulo muntu ongazazi ukuthi ufunani empilweni kanti wena uyimisele wena usufuna ukugana. Kodwa ngaso sonke isikhathi idlozi lakho nengilosi yakho ivele kududulele kulo muntu nje oyishovela amaphepha nje ongene indaba nokuthi liyaphuma noma liyashona. Ingakho ke sithi yini uhlulwa yini kuyanga izivele fike uthenge ikhombo yokugeza ukususe yonke lelo thunzi ukuqaqe yonke lesinyama esikwembethe ukuze nalo omfisa ngenhliziyo yakho manihlangana ngisho ngathi kuwe ngisho ngahlangana eBriya ekhala amaRed quzu quzu quzu kodwa manihlangana nalo osiwabelwe yena uyozwa nawe vele khathela amadolo ama uthi ambuka amehlo uzethe kephe kephe nibuyele eceleni khona eBliya nihlebe nihlebe nihlebe kanti sekumkhwenyana wakho uqondaniswe yini ingenxa ukuthi ingilosi yakhe isigezekile isiyakwazi na ukukuyisa la ufisa khona laphe ngiholela khona la ekholela khona ingilosi yakho kuyokhanya nomsebenzi uzowuthola emva busugezile kade wahlala eThekwini uphila impilo yamatorho uzosebenza manje. Ngangizwe uthi ngithini? Kade wahamba ukhomba imoto emgaqweni uthi imoto yami le ingayithanda lebo lo ekuzoyithenga namuntu kodwa ayithengeki. Lalela uma usugezile uzoyithenga ngoba izovuleka izinto kuthi gqa nawe uyibuza ukuthi hawu mina kabani lo senje uyakwazi ukuyincinza wena uthi hayibo yimina lo segibela le moto uyincinze wena hayibo yimina lo sasebenza hey. Ngangazi ngoke ngisebenzela ka Transnet, ngangazi ngoke ngisebenze ka Masipala, ngangazi ngoke ngingene ka Hulumeni. Sengiyasebenza namhlanje ngenxa nje ukuthi waya kanqa izivele, wacela ikhombo yokugeza, bakunika. Omunya gula enyameni, umbona ukuthi umuntu uyaphela enyameni uyagula uyadla kodwa akuhlangani. Lalela, hamba kanqa izivele ucele bakunikeze ibhodlela labo kuthiwa inqaba, lu 1 liter leli bhodlela liyaphuzwa, lenza imanga seliphuzwa abantu abaningi balibonga, bathi hawu kube kwangelona leli bhodlela ngazi ukuthi ngabe siyini. Namhlanje ababehlulwe kuyibamba ngisho ngabe uyazi ukuthi uma uPC uyahluleka kuyibamba liyakusiza leli ibhodlela abahlushwa isilumo la uthola ukuthi umuntu uyabeqezeka ngaphakathi emayinsukwini zakhe esifazane azalove emsebenzini umuntu adangisayi ngenxa yalesilumo lalela leli ibhodlela engitshela ngalo la kwangqezi vele kuthiwa inqaba lizokwenzela isimangaliso ingakho nalo lithiwa inqaba nje ngoba kuvuka lengoma ethi inqaba ya inqaba ingeyakho hamba nawe itholele yakho nazi indawo ke ozothola kuzona lezi zinto engizibalayo kuncane ke lokho engikubalile kuphelele okuningi uzokuthola ngokuthi ubafonele wena ubuze ukuthi hayibo ngizuma gaya ebali 1 no 2 no 3 ufone yawenza yini bazobe sebekutshela ke abakwanqa izivele ukuthi hayi nakhona lokho siyakwenza mabe kwenza base Pine Town abakwanqa izivele bane office labo e Pine Town lapha e Uniland Center shop number 16 babe ne office labo la emakethe office number 16 second floor okhakhayini jekele Jailan babe ne office lapho othongathi ngemumva kwe new shop in other words new shop ngaphambili ngemva kwayo abakwanqa izivele zobafica lapho ne office labo babe ne office lapho esitenga kwadukuza eShaka Mall uzobafica futhi ngemniningwane bafonele inombolo yile u 073 kube u 53 kube u 67 bese kuba u 332 angikuphindele ngamabomu nje umfoka studio yadabuka nangu sila iduze uthi hayi makhaya ungalibamba leli hour lodwa ngizongena ngo 1 mina awuzamnandi indaba akezwa
1: uyayithatha
0: hawu fike ngithi ngiyakuphumuza mina ma awujabule wena ukuthi awu kwangcono ngizoqala ngo 1 nangihlobisile neindaba asimfake khona isithombe noma kanjani nohlelo lumnandi.
2: Ezamba phambili uNdunankulu waKwaZulu-Natal unqoma iqhaza elibanjwe ikhoni lokhu kuthuthukisa umnotho wesifundazwe. Izindaba zokubumbana kwehora leshumi nambili emini nohlobisile elishozi sawubona.

0: Keta no Sawuti sifuna ukusebenza.
1: Sikhathi ke manje ngiyena ke la u 9 minutes after 1 emsasweni wakhe sidamzansi u 98.0 FM sithizwa umehloko. Lungileke siya ngapha ke eyitolo singena kulona ke isigaba ke lesike sohlela sithi kona sikhuluma sivulelekile ngakaye ke eyitolo. Okay, lungile, all right. Oh, hey. Kuthi ngakhe endaweni ongayona lapha. Right. Sabana Stombe ngikhulumela ke Stombe sakhe ngodaka nesibonda sizigawula ke hlathini zilandwe ngesleeping ngesigabe kwadlula lapha saka ngeso isifulela oyekufasa ngiswepo uma izikomo zingaphelele angimfisi luya kulumeni wabelongo manje sesakhe ngama blocks namaplangwe no abestas soke into yasasithi yabelungu kuphela ingakho ngeke ngimbuyisele umlungu emandleni kwaza mkhondo kusho yena ke la ungcobo ya okay uthi umlungu impela wenza ukuthi bakhe ngikhumbula ukuthi ngakho kuthi umgaxo kodwa na ukhala ngumlungu ke lapha
2: Sithombe sesele imini ngiyaphila Sithombe sesele ngilalela Sithombe wesithombe ngimbuzo Sithombe indaba abantu bakhaba plastic ngumgqomo abantu abakhokhelwa ngayini angumgqomo ungathathwanga awuthathi

0: Sikhathi ke manje ke imizuzu ke la yishumi ke nani elishayelelana kwihora lokuqala ke ntambama ohlelweni ke ikusasa lethu. Sikhuluma sivulelekile ngolwakho udaba nawe ku 0604807164. Ngathinta nakuyona leyo ukuthi ke ziyavulwa kusasa ke zona kwiy'kole. Ulibamba kanjani iqhaza, qinisekisa ukuthi mntanakho akayona ingxenye ye overload. Kanti kwelawo ke kwazi uPaul ke ngolwakho ke udaba ke emva kwalapho noma nje ke uPaul nje ngolwakho udaba. Inombolo ke yethu ke vulilekile u 0604807164. Luthina lakho udaba, sawubona.
1: Oh, Thomas Asen.
0: Uyaphi?
1: Yho, uyaphi uPrima osavrele mutsamoni wotu.
0: Wena wotu.
1: Oh, hawu mngani makade ngakugcina, kade ngikukhumbula, ngeza ungihleba kolunye useba uthi washona kuJamani emhlasini
0: kahle
1: manje buyile mngani wami.
0: Iya
1: iya yabona
0: Jamani mkhulu,
1: ngiyethuka kakhulu mangizokuthola abafundisi abanele jele ngoba bebanjwe ngamaphoyisa bedakile beqhuba bedakile uba kanti into abayifundisa emasontweni abasonta kuwo bafundisa umfundiso ini emakholweni abawaholayo.
0: Bangaki labefundisi?
1: Ungathi uthoba u2.
0: Ungathi?
1: Endawona ezehlukene.
0: Owe ndawona ezehlukene. Ngoba ngesikhumbula bese singapha ngithi bisenzeke la eThekwini namaphethelo mangaphazami ya.
1: Yeah. Hayi ngethuka ibhadi sombe sasene indlela abakhuluma ngabo ngotshwala kanti nabo bayabuphuza ngethuke ngacishe ngawa.
0: Hayi.
1: Hey. Sombe sasele kunzima ezweni. Yabona abantu bakhuluma kunye bona benza kunye eceleni. Hey. Hey. Hayi sombe sasele sathi ake ngivulele abanye abaneli nabo bebe kunabuvo kodwa yabona nje abafundisi. Hayi ngethusile shayi.
0: What?
1: Awu, danke kafusha.
0: Siyabonga kakhulu.

0: Jamani wotoma shobele sikhombisa ngemizuzu manje lishayile ihora lokuqala right awangabona be statement nene somnyango wezokuthutha ishayile imhlophe ijazz leli impela insizwa khulunywe uJamani futhi ke challenge but mabethi ke ibe stress story besichaza ngabantu ababeyihambe bohlanjulwa ngabonda hayi kushulo bekudingakwe kwayena kuqala ahlambuluke ngoba ushayelona imhlophe lejazz leli Aya Marti ayega tuma wadlala.
1: Keta no Sawuti sifuna ukusebenza.
2: Keta no Sawuti sifuna ukusebenza.
0: Sike open line kumsamloko nawe inombolo kefonelwayo u 0604807164 u 0604807164 ilapho ke lasotholana khona nawe ngakho lokho sophinde ngibheke imiyalezo yakho nawe kuyona ke I WhatsApp line ke yethu ngoba ke ngisanqobile ke ngapha ku 0604807164 angeze ngapha ku WhatsApp line
3: awu stemme somaselese nabalali bizomvansi manje lo indoda ekhemshe la somaselese hola mayabona ama usubheka yayithanda le clip yakho ethi idlanga lapho ngakuwena ungangiphazamisi nami ngala ngoba sazi kusasa lesiphathele nengiyayithanda le ngoba usubheka la amakhansela amanje hayi awasafune lutho lokusebenza inhlobo ayadlela imali ngoba vele ayazi ukuthi hayi vele sebeyaphuma akade bengasebenzi kahle akade besebenza kahle bazobuyela kodwa nje akade bengasebenzi kahle hayi vele abasekho sebeyadla ngempela abasenzi lutho yabona thina ematikwe hayi amazi ndoda lutho asinawo kade futhi ahamba iminyaka hayi ukuthi iqala mkade ahamba asazi kwenzekani mhlambe ke bosilungisela abafikayo njenge-PRM umdlali laphelezu unakho ukungenelela kwengathi kuyacaca mase kuqhamuke yena yabonga mfethu salute shenge hawo madodzi
0: right salthatha ngena ucingo lakho nje sikhuluma nje ngalolu daba lo ofisa ukuphawula ke nawe nangalo open line ngomsomlo hayi
4: wenjani
0: nkosi kunjani ma
4: uzenhlanhla nokhulumayo akazalini emandini
0: Yes mzwenhlanhla.
4: Eh, webudi. Kodwa nababukeli bonke alukho udaba olungisukumeze njengodaba lokuthi ugwazwe owesifazane uthiwa ugwazwe umfundi. Amanyeba awufundi. Ngenkosi, awazi ukuthi yini kanti eSouth Africa ngempela ngempela engenini. Kodwa ke siyathemba ukuthi amaphoyisa azolifika kade lolu daba lolo bese elibeke ey'thebeni ubanjwe abanjwe umuntu owenza ububi obunje nobulwane ngoba ubulwane bo obubi ubulwane obubi so nje uyabona alukho udaba lungihlukumeze njengalolo ngike ngaze ngayibuzi ukuthi abantu bangenwe yini ngempela emhlabeni nanokuthi ezokuphepha zethu zaseNingizimu Afrika Ngikho njengoba kufanele sibe njalo yini noma vele sekuyikwamaqhanga nje bamfunde ngemini bayazenzela abantu babulala abantu balimaza abantu ngendlela abayithandayo hayi otherwise ngenkosi yilokho nje ngani yakwethu bese kuba usisi lo engingazi ukuthi yini ayikwena kangaka kanti engangozothi udaba lusukile enkanto uyalwa ulwela ukuthi asayela eningizimu Afrika
0: Hey, ngiyabonga ngoba isayikala yini. Sebona kodwa ngoba. Sure.
4: Okay. 21
0: minutes after 1. Lapha ku TikTok sibkhoma ke na kanjani siyakubingelela nawe silalela sibuka kuona ke la u TikTok ungabulandela ke la izwi lomzansi. Ngiyabona nje noSthembe Khumalo uthi kwakwanzima ngazi ke kwenze njani lapho Sthembe. Nanguphila Mkhize ngibingelela eGambosha ngulaleleke ngila kwaMlungu. Danku Mandla Sish Hello Stombe ubingelokela ukushalaza kwentombi ibonisoka uMandla Sishike lo ngibona la ku TikTok How Stomp sasasuka demonstration mfowethu kwaMentshi number 892 umngene road ngasema house smabida stadium siyandaxolo sawbona ngiyabona ke naye la ngaqhubeka nawe ke phuthume lapha kuona ku TikTok wethu izwi lomzansi kanti kwaloko ngithatha icingo lakho nawe sikhuluma nje sivulelekile kwiwona umsomlo
1: Keta no Sawuti sifuna ukusebenza
2: Keta no Sawuti sifuna ukusebenza
0: Right lungile ngakubona ku line exami kanjena ngize ngala
5: Ngiyelele mzansi ngibingelele isithombe sesene nabalaleli yoh

0: ngaphela thina kuthiwa asingenzi lutho. Sifuna ukubona ukuthi kuzokwenzakala nalo umhla ka 30 July 31 no 30 July sizobona ukwenzakalana. Sithule siyabonga ngoba siyalalela izwi lomzansi, siyalalela nabakwezindaba, siyabuka la emaphepheni ukuthi ithini into yakhona. So nje hayi leyamanzi abalokho bekucelile nje ngayo la emathini amabomu lawa, lento yamabomu lawa bezoyikhohlisela wena nje, ngoba ngitshela ukuthi abantu abaningi bebemhlonipha asahlonipheki manje ngezenzo zakhe.
1: Right, kunjani sithombe ebugebengu budlaliwe bemawuti sekisi lo obhalile la ku TikTok, ngiyambona ukuthi njani sithombe igama uthole ikhuzwayo lo ngulalele ngisepitole koma Melody danku, siyabonga khona phileke lapho ke epitole ngithi kwesomtimande. Right. Nago soshanguve sanibonana. Mlungisi sithombe lalehle ihembe lakho. Awu kahle nibo. Siyabonga kakhulu Mlungisi. Right, nangu Zuma. Sijoyina naye la kuona ke u TikTok. Soke ngiphinde futhi ke ngicaphune ke nalo ngapha.
2: Eh njani sithombe? Hayi le rato lomfana omsuthu le enqotho. Baba kamre. Hayi lega baba umshuluza. Uyayihlalela nje ayikho lento yokuthi yini yona leyo, uyabona nje ngempela ungathi umuntu omnyama akavotele umuntu omnyama. Khuluma kuni kona lokho, khuluma kuni kona lokho. Lamhlula ngale mthetho le esakwi-ANC, yamhlula le mthetho wayengayishintshi ngani esakwi-ANC iminyaka emingaka. Angithi uyakwauye mongameli, angithi phela kuthiwa nasebholeni isinqumo esiwujuqe sikanompempe, kwakuyena mongameli. Yini ahluleka ukushintsha leyo mthetho ezoyishintsha namhlanje? Ayikho into azoyishintsha. Abantu bayayela nje ehlathini, bawuyela ehlathini. Vele phela umuntu uvumelekile ukude ngala athanda khona. Awu nentombi iqoma la ithanda khona. Hayi angibonge Storm. Angisho ukuthi.
3: Angibonge Storm. Ha. Umramaphosa nje ngeke adabule. Hayi atabule noma azamu ukustopisha ngeke wasustophela committee. Hayi atabule kunaphakathi noma phosa wathi ama prize ezitolo uzowehlisa. Akaza aphinda ayikhulume indaba yama prize ezitolo, akaza wagcina ngalokho ukuthi uwehlisa aphinda ayikhulume. Akabona ukuthi kwenzekani because iyona into vele ayifuna ukuthi abantu bantsunyeke bangakwazi ukuthenga. Hayi atabule la ngiyabona.
1: Right, lungileke isikhathi ke manje ku 10 minutes after 2. Eyona siyanda. Uthe ngiyakuzwa ungangilungisi kulamalanga uthi hayi imali bayihloniphisa nje bajimula. Oh, okay. Hayi khabubu. Hey, niyazenza indaba. Nenza indaba ematatiyela. Awuniphila nasemaphephetheni, ngadlula emaphephetheni izolo. Kwa yini ndawonye kodwa eposini. Kwamampengane. Ngisenkosi ugwala. Kwamampengane eposini. Right. Le ndawo ngikhumbuza indawo yasemsinga ke emabumvweni. Ukuthi ke kodwa ke yona engathi ayidlile ngamatshe. Umsinga udle ngamatshe lapha emabumvweni. Okay. Lungile. Siyabonga kakhulu. Msazi wakhe izemzansi u 98.0 FM sithi izomehluko. Hey undwa ngwando ngaziyaduma naye. No witness K. Bavela enkantolo ke bazona uma ngithi la bakhala amasonga sigonyela ke ngolisihlanu kuhlotshaniswa ke la nendaba yamatshela wayigugu ke icala lokuyibekwa kwawo bavela ke enkantolo futhi namhla.

Kansa ya damati watestava sango maya kete South Africa. Mzoso kancha manje shumle skombe sarshali lelo nangi hora lesbe le Black Van Dam. Ula kupuki tuasa le kansa la mga nam. Ula fage nguyo nagila u TikTok. Mpume mia sabo na stombe sasele nge mboa na futu na ila. So kufa ngumfazi utike kupuka la apostom. Ginigile ne tuba njalu mboa nuti.

0: Oh, Konto Delicious, uthandeka umntango ngoma.
1: Ngabe uzothi shelele ekhaya ngalesi sikhathi samaholidi lapho umsakazo wakho ungafinyeleli khona. Ungakhathazeki, ikhona i-app yomsakazo.
2: App yomsakazo.
1: I-download efonini yakho ku-Play Store. Play Store. Play Store. Usethe u-Easy 98FM.
2: Easy 98FM.
1: Izwi lomzansi. Yizwa umehluko.
0: Right, msazo nokho isemzansi 98.0 FM sethizwa umehluko. Sibonga kakhulu kubona bonke abatheba bengxenye kuyaluhlelo kusukela siqalile ozashasona ke lesi sikhathi. Sihlangane futhi ngalo suku lolu ke lwakusasa ngasuku isikhathi sifunayo uhlelweni ke la ikusasa lethu emini bebade bonke abantu. Uhlelo selunikeza lona ke izindaba ke ezahlukahlukene ezinye eziqhubekayo nakhona ke mini nje. Udla ngamandla uzosiphakela ke izindaba.
3: 12 to 3. Sawubona, mole sithombe salobhasha. Imbuzo yakho hayi ngiyayithanda mntakwethu. Uyabona umuntu xa exoka uvela mamela, uvela umbono umuntu uyaxoka. Uyabona lo mthethandaba lo?
4: Hayi,
3: mamela, mamela. Indlela mntakwethu obuzana ngayo hayi ngiyakuthanda mntakwethu. Kodwa mntakwethu uyathanda ukuthi umuntu ecashile umveze libala.
0: Awuphumele obala ke nawo.
3: Yizo. Bendikhona amaphasha khona ngoku uyaxoka nje. Ngakho uyangiva
0: kwenzekeni ngale kahle kahle awukusiphelela uthi impela nimdidile uthi nifikane nasenithi nje asambeni siyophakamisa isithombe nifika
3: nomukayikho londo
0: nishintsheleni veni
3: ayi so bendikhona ngokweva
0: ikuphi nendawo
3: ahi papa ndakwethu
0: ndakwethu konke shayisa manje apha okwamanje umthwala utshekile ngakwena umthetha indaba 1 not wena
5: ifuna ukukhala bese iphela
1: ikusasa lethu nosombe sesele.

0: izofana negunda nelibona ukudla lapha kwiblue kodwa sigcine lingafikanga kulokhu akudla lokhu ade lifika kulona libambeke lifaquze la endlela kuphele ngalo lungile sisi wami ngiyabonga
1: nano kulungile siyabonga kakhulu msakazo ke wakho yezwe 0604807164 kuthina kwakho ke nje upaul umsakazo yezwe ohlelo sigeqa magula
2: Unosipho umuntu umuntu ongabazi utshwala wena yabo utshwala khona utshwala obu-5% yayizwa leyona khona obu-6% yes khona obu-12% khona obu-43% osebehlisiwe isimira benziwa ba u-40 but still akusathengwa elilodwa sekuthenga amabishi usekudliwa 80% angithi uyabo abantu laba abantu abaphuza abafethu ngeke Nize nize nibaqede. Ngiyakutshela. Ah ucace nje uhulumeni uyayihlulekela. Wawazi ubibalekela eMzambia. Uzothi khuphula utshwala utshwala. Hayi. Into efanga ngabe akhuphula utshwala ehlisa ukudla. Yabo at least ngabalansa. Futhi utshwala kuvalwe kube nezinsuku. Xa ithiwe nje mhlawumbe kuphande nezinsuku utshwala budayisi. Bese weekend kuphela. Enda maphoyisa abopha kulo weekend futhi njalo. Ungabona.
1: Umlaleli uyangihlulakela uthi hayi mangubani umuntu ongenalo ulwazi ngotshwala uwe kahle hle usemsakazweni izwi 0604807164 kuthina kwakho ke nje ukuPaul saqhubeka nje sibeka kona uPaul kwakho umlaleli usemsakazweni sawubona
3: awu sawubona wena umafu uyaphela
1: molo baba usiphilile wena
3: ngikhona usamukele hayi indaba yotshwala impela idla amagalane singeke sobuthala sambe singakumtshotho noma singakuthi chasa ngoba manje bona liya the thing le eyasho baba umdili uma liya the thing so abantu abaningi baye bathi mthethanda bakela ngithi uyazi ukuthi mfethu uma ngabe kwi-weekend abantu beyitholele kunabantu noma sabakholelwa ukuthi ifunde ngingashaje noma ngewu-2 ngeke ngichaze ukuthi 2-1 kuthi umuntu uba right lokho sabe ukuthi hayi uma ngishaye ngewu-12 ngiba right but indlela umuntu asuke ejabisa ngayo lana noma engiyakhona lena angibona mfowethu uma ngathiwa buyanyuka buzoba isombululo ngoba uyabona kuma nge nomafu indawo eyiningi uMzambia osuvele uyadayisa nitshela even kukhona impela emalikwa osambe ngitshela emalikwa sambe uyawuthola uMzambia ukuthi phela abantu abamemezeli but nje thina le mfowethu sibeshaye indawo eyithe ukuthi ehe thuthuka kancane ehe but nje siyathola mfowethu thena ayi ngathi lo futhi mathi mcheke ayena ngempela owaka SAB lezo lapho esikhona khona utshwala bangempela so la nomafu mina ngicabanga ukuthi lemfethu le eyokudla lalo mhlawumbe nalo futhi lokade sho futhi nami impela ngiyamsekhonda but ngoba utshwala the moment ebukhuphula ile more futhi abantu bezwa kumzambisa ngoba vele mfethu abantu abaningi bathi bayijabulisa ngabo futhi utshwala njengoba namanje mabakade kuboshwe umfundi abazambe kubofuna umfundisi ethethe abazane ngemuva ebheni ndani na ngenxa yotshwala futhi okusho ukuthi mfethu utshwala kubantu abaningi bakithi iyona nto futhi abakhwela kuyona ukuthi ibenza futhi lase kuphume iy'thukuthezi nala futhi umuntu asiyathole khona ukujabula ngendlela kodwa yakhe waphela omuntu athi hayi mina ngisobukela ibhola ngibara athi ngiyafela ukuthi ngilibuka ngibe ngishaya ngifike nje endlini sengi-right ukuze ngibe ne-peace but nami sambe umbono wakhona futhi hayi umongameli akhohlwe mfethu uma nje ebukhuphuli abantu bazongena mo kumzambia angibonga sangiye mthethandaba lo
1: kulungile mthethandaba siyabonga nje kakhulu kulungile sibonga nje kakhulu kuyena kumlaleli sengitheke ngihambe ngiyobheka lapha u-40% adohlongozweni umlaleli hayi bo kukhona nje impela le awushoyo 1818 original ino-40% yebana ibhaliwe uthi triple distilled hayi cha kunzima bengingazi ukuthi kanti isimo sanakele kangaka kulungile 0604807164 kuthina kwakho ke nje ukuPaul hayi ingakho nazo iy'nkampani ziyivumela zona njengabavubeli besho ukuthi cha impela ngokwe-consumption bayavumelana nohulumeni wezwe laseNingizimu Afrika ukuthi ke idlalubi usemsakazweni izwe sawubona
4: kunjani sisimosi
1: baba uyaphila
4: siyaphila la into zombaba masona ya ngabe ngadiscussa ngento eyingozi eneyidumbu efaka abantu emajele kusho into lizalini nje phambili nase
1: ya
4: ngoba sekuze kube ngcono nensanga ngithi wathiwa siyivumelekile lana kufunela abantu baqhubeke bafe ngoba ama-roadblock abantu nanje kade sho umthithandaba ngizuye nami ekuseni umfundisi kuze kuyamenshina kuthiwa wasezayoni abasasho ukuthi umfundisi washiyekulenke even hayi belayishe ngempela ngemuva kuthiwa abazalwane Who does?

0: lomzansi.
1: Sanibona mangubane nabalaleli. Hayi nami ngithange ngiphawule ngaloludaba lolotshwala njengoba uhulumeni esacabanga ukuthi anyose intela noma enzeni. Engathi uhulumeni usheshile wabheka ngapha otshwaleni. Yebo, kona utshwala.

0: ayabuzwa mahlala
1: ngiyashambisela ngwana mangazi ukuthi iwudabula umkanjani kodwa njengomuntu osuke eqhamuka nodaba kubalekile ukuthi uluvule uze silibuke enhla ngothi zonke ngoba manje kungenza ukuthi ihlathi linomnikazi mhlambe lesiqiwe vele so ngale yondlela vele kwangafanele ngabe usesiqiwini mhlambe ngiyalinganisa
0: I know angeze mhlambe kwabe lesiqiwe wafika la kwizilo mzathi ubaba wazolichaza udaba ngicathwe esehleni lababa masipi kodwa ke no sengithusa ke le ndawana yokuthi ke ye kwangafanele ayidubule ingubu leso esingabulawa ingane what about ingane lezi ezazizoshona ngoba nezinja zafa
1: ngicela uphakamisa la ukuthi ulibambe ngoba asinawo ama details
0: angeza mfethu
1: sizoluka phezulu manje sizogcina siphawula intweni ngani mhlawumbe ayinjalo
0: hayi ngiyaxolisa ngaxolisa kakhulu
1: okay ke mkhulu isikhathi ke ngu-3 minutes after 7 o'clock ungashaya ke nawe sizwe kokuphawula sizwe ke lakho yulakho mhlawumbe uyalazi nje lolu daba mhlawumbe ke ungalinabisa siliqonde kahle ukuthi lumi kanjani umthetho walo yezwe sabana
2: mahlasa kuze uyaphila
1: ngiyaphila kunjani
2: ngikhona bhuti ukhuluma nomlu we-Maven
1: wena zodaba leyo ngwe mlu
2: ngangaluzwa kancana ngililandelanga
1: kulungile
2: ngichaza indlela omquestiona ngayo because mahlase ngempela ukuba ukuzingela futhi nakho inyamazane impela ezihlathi kodwa uma usendaweni e-wrong liyavama ukudla icala
1: nakhona ekuzingeleni niyatshela ukuthi iziphi ilwane eningayibulala ezingakanani nenani nobudala bazo
2: kodwa ephuzwini lakhe umfowethu alibeka ukuthi ngathi angazi uma kwakuyisendaweni yesizabelo emakhaya kodwa
1: sibambe lapho ngoba sithangathi
2: asiliyeke bahlaze ngibuka ubukhule nobusoka benkatha ngangithi mina izofatabala uma kulala uShenge
1: yes
2: but ngibona umpokantula hayi ngeke lo baba lo unobukhule uyakwazi ukuyikhankasela lenhlakani noma ungayithandi ube nawe uyibheke ugcina uyibuka ukuthi hey labantu abayiholayo manje baze babalalela abantu ngoba manje uyamuzwa ubaba uNtulu mehamba yakubantu eza kuzona lezi zinkinga ezibekwa abantu ungasohlangothini labantu ngqo i-EFF ngiyibona ifadabala kulezi zinketho ezayo abantu bebuya kwaphela ngithi abaningi kade beyibalekile ANC beku-EFF ngoba yona bengathi ikhuluma ngabantu nayo evele yakugeja kuma kukhulunywa ngezindaba zabantu bokufika nani oyibonayo ukuthi ilahle kakhulu and umholi wayo akanandaba akabheki ukuthi obani abavotayo engiphinde futhi ngibone u-IEC ukuthi mhlampe namahlazi kwa-IEC asazohamba-hamba vele ukuthi yenenzwa u-IEC ngamavoti abantu ngoba i-MK ngengabaza mina ngibona abantu ebathathayo ibanika iy'khundla hayi noma ngiyibona ngathi ithi yona ingasohlangothini labantu kodwa hhayi uyithemba akunalo ithemba eligcwele impunga kuyona and ngigcina futhi ngithi ake ngiyeke ama-politician ngama-politician lapha phezulu ephalamende angiwazi ukuthi akhuluma ngani uma ubuka amadolobha indlela ayizona ngoba phela zisobala ezisemadolobheni ngibuke nje lamaphara alokhu exoshwa kupaki eza la kubhoda asebuye angaze buye kusingaki la kubhoda aphinde futhi abuyele kuleya paki futhi aphinde futhi uyibuza ukuthi kanti labadini yenziwayo labantu basephalamende iy'nkinga zibe zisobala kangani so ngiye ngithi uma ngibuka even-ke nawo la maqembu afana nabo-m k nabantu abathathayo hhayi bayangabazisa abanye abaningi and noma lona izama ukuyikhuluma into eyabantu hhayi ngayingabaza ngisafuna ukuye ngiyinika isikhathi ngiyibuke ukuthi izophelelapho kodwa eyi inkatha
1: kwi-m k ukhala ngohlobo labaholi abaqokelwe ey'khundleni
2: kade bekwi-ANC benzeni mahlala phela abantu basuke ey'khundleni labantu balokho beqokelwe ey'khundleni uthi uyabuya uthi uyabona futhi sebeyasekuthiwa baxoshwa angaze sebenzeni sebeyalokhu badimotwa ugcina ukuba-confuse iyangi-confusa le ndlela eyenza ngayo mina ingi-confusa ngaleyo ndlela ukuthi angiyi-understandi yake yathi iyo-fighter no-IEC amavoti enziweni wathi uyayibona futhi sithulile ehleli ikahle ephalamende
1: thwelise-on lolo cala
2: lise on
1: lolamaminyaka
2: sibuye okhethweni mahlasa wakuthiwa akiwe ephalamende hayi mahlasa ngiyangabaza ikhanda lami liyasipina uma ngithi nginesizi nje uma ngicabanga ngayo angiyazi ukuthi imeleni
1: siyabonga kapteni
2: kulungile mahlasa
1: siyabonga mfowethu.

0: nanoma nje
1: uzoba
0: ungabe nankosikazi abonele ithe ngasenalutho unomama nje ongamcabangeli kanti lento enjenijwayele ukwenziwa omama iyi-stepmother manje uyangixakaza ngoba manje engathi uma wakho omzalayo akasheshe abaleke lo mfana ngiyabonga
1: right kuwhatsapp u-0638204480638204480 nangomunye obhala sawubona sisidodo ekunzima futhi omama bethu ungathi dombolo balithosa thina abafana kunzima nami ngikuleso simo maye nkosi yami maye imani bakithi kanti akayedwa ubhuti imani sawubona sisidodo umfowethu akamniki lutho aqhubeke nokwakhe ngeke phela anayekele wonke umuntu umusa kamama awuphume uye inganeni lo mama akamcabangeli kusho sibusiso mzimela eMarin Hill emgangeni siyakubingelela sawubona
2: singelele mamdodo njalo
1: siyaphila
2: siyayizwa indaba kaphutisa bani
1: ehe
2: kodwa ngobuhlele ezigcini ngiyacatha uzowuza umehluko
1: iya
2: ya mamdodo ngiye ngithi mina isekhulukazi ngoba uzamile mhlawumbe ukukhulumisana nomama kodwa manje umama akakwazanga ukuthi akwazi kumuya
1: ya
2: kuyaye kube ukuthi kwesinye isikhathi uma ngabe ukhuluma nomzali ubothi umzali akakwazi ukuzwa engazidanga kathule mhlawumbe uma kuthi ukhona umama mhlawumbe ey'hlobeni mhlawumbe akwazi kahle ukuthi umama okwazi kahle ukuthi bayakhonektha nomama akakhulume nomuntu omdala azokwazi ukuthi abeke udaba kuyena umama bese akwazi ukuthi lowo mama asibe unumber 3 ekuthenini yena ubhutiza akwazi ukukhuluma nomama abese zongena zokhuluma noma wabo noma wakhe nje manje behleli bebathathu ngoba uma ngabe kuwukuthi kunento engingayiboni kahle noma wami ngizothi noma wami angakwazi ukungizwa kwaphela manje imphatha kabuhlungulela ubhuti ngale ndlela mhlawumbe nomthatha sithi akaphume ekhaya kusikona kuyakala ukuthi umuntu ozokwazi ukuthi mhlawumbe angenelele ekuthinini abe ozothatha i-side lokuthi siyabonisana nothi siyamjaja uma kodwa manje ubafo uyafisa ukuthi akwazi ukuthi le nto ayenze uma akwazi ukuyi-understandile ekuthinini imhlupha ngasiphi isimo esenza ukuthi agcine ecela umuntu ozokwazi ukuzongenelela nabe unumber 3
1: all right ngiyakuzwa siyabonga nathi okay 0604807164 nomo record 0638204480 umsakazizi sawubona
3: ona mamthuthu yaphela
1: ngiyaphila
3: angathi bakhohlwa abalaleli uthi uthithi mabedesithi
1: idirectmoye umuntu ongibiza
3: ngokuthiyazi
1: kahle
3: uyathela kodwa
1: bamthuthuyaphila ngiyaphila
3: hayi bamthuthu mina as umthethandaba kaze ngikhuluma nje ngento iyayenzeka lenqo lento okhuluma ngayo nqo
1: uyayazi
3: nqo akusingizwa nqo
1: wenze njani lamlela nobhuti bakithi
3: uyabona nje ukuthi ngiqeze ngikwenzele nje enye into ebikade yenzeka ngayo lethi okhuluma ngayo uthole ukuthi uma ngabe lesemhlabe phakathi nenyanga mhlampe udaya akeze ngithengele mhlampe ama-bri-pack mhlampe yabona le nyama leyo kosa mhlampe niyokuphekwa phakathi nayo inyanga uthole ukuthi izophekwa emini into angizo baphekwa emini into enzeki because ngoba ngathi
1: sekukuningiyebo
3: ungcono vale kuphekwe empini kodwa ngoba mina ke vele ukukhuluma-ke angikwazi ngiyothela nje mina ngibuka ngijabuka loo nto phela bese hayi ngicabanga ukuthi la ngoba ngiyabona futhi le nto ukuthi iyaqhubeka kunganjani mfane ngikuphe ibali hawu kanjalo ngenithi njengoba nje ngisho angifuna ukuchaza vele into ayibona because njengoba ngichaza mamthithi ukuthi uma uthi hayi ngenze ukuthena mhlampe angangihluphi noma mhlampe angaceli yabo ngoba vele kukhona mhlampe lasecrik mhlampe ndizodla mhlampe i-piece top yabo sowathola i-emergency situation ukuthi sa-e ngolutalo kuqala umzali wami uba ngifuna vele ukuthi angalambi ngikhona kodwa what I saw ukuthi engathi sekhona noku-abuseka because hayi ukuthi uthi uyena yilaba abeza behind me uyeza loo nto nabashana uthole ukuthi yebo ngibonakutshakuthena yinto eyenzeka kumi nqo hhayi ukuthi nganekwa noma ngicabanga ukuthi athi no yazi la easy way ngoba vele zobe yahlaphela kingi yakhuluma noma kukhuluma into into yokudla.

0: izwe ihothi nipe imali ngoba hayi uDaniel akakwazi ukuthi uyakwazi ukuthenga even nikile futhi ngendlela eright isono lokuthi engathi makuthiwa nasebhetha ngixhuma ngihlala hayi nasebhetha ngixhuma ngihlala oright ngoba sengitholile ukuthi engathi la sekhona lento ethiwa umsamariya olungileyo kwasho lo baba kagcebo nangu mpela umsamariya olungileyo ebumabe kwathiwa nje hawu ngenxa futhi yakize ngoba kunonembeza kunobuntu so izweni akeze ngimuphe imali futhi bese ngiyamtshela nokuthi ena hayi manetokho-ke nami ngiphila ngabe ngathi sekuyashoda kuthiwa ama-short time meaning nale mali ebengiyithola isesebeyikhathofile kodwa ngoba ngiyathanda ukubona uphila ake ungihlengelewe ngale ngale noma iningi ambe ngiqale ngamtshela ngathi nalaphana etokhweni sekuwama-short time meaning le bekade vele ngikuthengela ngayo angeke ngisakwazi ngoba vele sekuwama-short time but ngicela ukuthi ngikuphe ngangamandla ami as umzali uyobona ukudele kwenzani kunamhlanje uyaphihla azange azahle ngani ngoba azange azashona ukhona uyaphihla azange azashona so kuwukuthi umkhothi umhlaba phela vele senza ngendlela engaba uyabona mamthi kunabazali angeke ngihlupheke ingane yami ikhona bo ngeke ngiswele ingane ikhona bese ekodla ukuthi nayo phela njengoba isikhulile isibambabamba amatoho inama-responsibilities naye bantu umuntu unaye umuntu uney'dingo responsibilities so naye phela fanele egcineni ayinakele hayi ukuthi usuke esemlahle kodwa kusebuhlungu uma ezothi umuntu uyabuza kuthiwe ngeke ngize ngibayeke abangani because of wena uyangithola yabo lokama enkama angalehlahle kodwa sili sikhombisa ingane ukumthanda ukumzazi ayimcampanga so but mina on my head bengathi nje mina angamthengela amuphe imali futhi ayiseqe ingabe ngiqina kakhulu abonthene uzoshona yini mangabe thi hayi ngicela uyithengele nathi nginawo because of kune-short time manje emsebenzini bese athula usho uma ngabeka ukuthi abangani bami ngibona abangani bami mdude bamba phambili leyo mali-keke memupha ayikesho ukuthi avele asepuleki yona abantu bemnyanze u-2000 nawudene abangani abaphambili kunengane yakhe kunawe lo two akhiphe u-1 asebona abangani asale naye u-1 kwasibona thene uzophila yini ngoba vele mamdudu uma ngabe nto uma uthi wenze kuthiwa ubuntu sekhona ukuyuseta nokusebenzisa ukuthi ekuze ukwazi uyithisa because umuntu omdala kanti manje kuronga kunaekugcineni uney'dingo zakhe so mnabengamvilathi hayi kaze la manje angamthengisi amnika imali futhi athi uze kancane ayizeqe zethule makhathi ukuthi hayi kutho umthethendaba ngizeqe kuba vele ngima-short time
1: kulungile hlala phansi ngikuzwile hayi zeceke uzwile ukuthi tol ungayihambisa uthi kace kancane hheyi kubakithi hhayi umuntu ufunda zafa siyakwamukela ezwini sawubona
2: sidodo kunjani
1: ngiyaphila
2: eyi bafunanayikhuluma into ebuhlungu yo
1: nabongeni kani
2: hayi nikhuluma nami ngendlela ekwenzeka ngayo
1: oh nkosi yami
2: bafowethu naze nayikhuluma into ebuhlungu
1: awu bakithi
2: yebo nje uma ngikushena wesisitoto sengibuye ngisabe ngisho kuthenga ekhaya
1: maye
2: isiphambano mfowethu sengibuye ngisabe
1: ah.
2: Ngiyayibona le nto yabangani
1: ehe
2: awu bafowethu yo
1: hayi nkosi yami
2: wesisi uyabona nje kwesinye isikhathi uthothi noma ngisekhaya uthothi angile emsebenzini eyi abangani
1: nkosi yami ubone kugcwele nje
2: uyazi wesisi kwesinye isikhathi ngizoke ngibone hawu nango umuntu uphuma nento mhlawumbe
1: maye nangoko omunye ya
2: uyazi mpethe inhliziyo yami ibe buhlungu kanjani
1: nkosi yami
2: ibe buhlungu sisi ngoba phela noma-ke phela kungeyena umzali wami udadewethu ngabazali angisenaye
1: ngishile impela ngathi i-family member noma ubani owenzayo
2: manje ubona ukuthi uyazi nje bethu bafowethu kahleni musani ukuyenza le nto musani ukuyenza le nto siyazama bafowethu ukuthi nathi siyonza amakhaya manje mase kuthathwa kona loke sithi kuncane ithi siyazama phela manje uthatha kona loko okuncane futhi ukunika abanye abantu awu bafowethu ngike ngiphathe kahlunzi isidoda ngifuna ukukhohlisa
1: nkosi yami
2: ya mfowethu ngusikhumbula.

0: ngokwamkhizwe emolweni.
1: Ngiyakuzwa mfethu.
0: Mfethu uphile kodwa ngiphile ngeyazi yabuhlungu lento oyikhulumayo sisi.
1: Yazi manje into esingikhathaza seniphuma nibaningi nikhala ngesikhala esifana kanti yini le ngaka kulabantu. Yo.
0: Hayi angisazi noma ngi lento ngizothini kuba nenhliziyo enhle noma angiyazi lento ngoba phela kujike futhi kungasali lutho kuwena. Hayibo.
1: Ekulungile.
0: Iphile wethu sidoda, niphile ngiyajabula uma ukhuluma nawe niphile.
1: Iphile nawe cha nathi. Yebazalwane imani ke manje seyidingideni lento. Kani ngampela ngampela yindle engenile bazalwane yindle engenile yindle engenile yindle engenile uyazi ukuthi hibo weyabizo ancishani bazalwane kodwa ngi understand ukuthi yabona ma usebenza kumanje akade behola mhla 15 mongathi abafone manje kade manje behola 15 mongathi abafone manje bonke futhi bangakhala isilile esifanayo umuntu akathi bonke uyobushayela ni 15 olandelayo siyakwamukela izwi sawubona
2: sister sibingelela emsakazweni omkhulu zikomzansi
1: siyakwamukela
2: hawu siyabingelela bonke abalaleli sibingelela nama-PPL ayi sister mina ngicela ukucebisa mina umfowethu mina amadoda makahlukane ukugrosela umababa.
1: Okay.
2: Umuntu akumgrosela uma wakho futhi awukwazi ukumlahla uma wakho. Uma wakho uyohlezi ngumzali wakho mnikeza imali umzali ayahamba ayosigrosela yena uyingakho kogcina sokugada hlwangani kugrose wena umzali mnikeza imali agrose yena ukudla okulingene yabona manje futhi uzabiza manje futhi wena ufika ufana umuntu abona emakhaya mangisengumjita mina angingafana udadethu ngivenisile exhakazele bala vele ngudadethu mina ngizofika mina ngiphethe into mangikwenza iti yamanje ngikhuphe imali ngimnikeze uma uzobona yena ukuthengani usho ukuthi manje uphalangani vele futhi ubona uba kuningi vele wena ungithengile futhi ubona ukuthi kuningi kanti kumnikeza imali uyothenga aziqalele yena ngeke aza kwenza ukuthini lento ayenza kuyibona senikenza baye kula kuthiwa umthetha nawe mcimnikeze lalo umzali wakho wenza kahle impela mnika imali ayithengele yena futhi uma ukuthi uyabona uba uyaphileka lapho kuthala ngizoyehlisa-ke imali umfowethu wathini ngoba mabe ngazinikeza 2000 ngazinikeza 1500 emva kwalokho anginamali kubeyona maphathi nenyanga yayibonjelokuyaba wathi avela xhaseka axhamuke sethu ma nakwenza ukuthi akuthi nayithingeza futhi azenze naye mambe kunikezile imali anginayo imali yona imali impela anyanga ngisokhola futhi mina ngiyazi uba yini uthi useyingane khawugoduke njalo unamuzi wena ukubalulekile ukondla umzali wakho kuthumele umzali wakho kubeke imali unamuzi wena njini egoduka njalo unaaloto kuchaphaza phela
1: mayeobendiyanga
2: phela ukunje nje useyivalile ukugoduka njalo so my sister babayi
1: ayi bo hayi bakithi kuyahlekwa noma kufiwe hayi ngiyongixolela bengayilindele-ke le hhayi bengayilindele leyokuthi awunamuzi wena nangemkhumbuzo awunamuzi wena yini lo goduka njalo yo hhayi bazalwane izilo mzantsi lerok yabona izilo mzantsi nje masikhuluma ngezilo mzantsi alerok imani umzi katata lowo awunamuzi wena ukuthi ukhona ngekho umzwe ndoda lo we babo uyaphi wena e ewo shu ayi kungathi utshela abantu abaningi-ke manje kuluma ikhanda kuluma yonke into oyicabangayo-ke manje le nto ikhulumayo-ke manje amatombo ewu nangesikhumbuza indaba engako awunamuzi wena yeyi 0604807164 hhayi enye into mangeyinamba yethu na ngifuna ingena uyizwe ungenza ngilo ngihalamuza nje ngifuna isinke hayi wasugijima ngakunomuzi nawukho akuwona owakho ehe webabo makaphume inxiwa lakhe kuzoba ke i-wake up call.

0: unika abangani abangani bakho hayi nanomngane oyedwa mase bewuthu phela sebe baningi labo bangani manje yena akaboni yini ukuthi ingane yakhe uyibuyisela phansi akayicabangeli andi okungicasula kakhulu la ngithola ukuthi makathi uyakhuluma no naye umfana umntwana loyo ikhuluma nomzali umzali akashaye indiva okushuthi abantu abakhathalele kahle kahle ukhathalela abangani bakhe akamkhathalela umntwana akanandaba ukuthi umntwana uzizwa kanjani ukuthi every month yena kuzofanele ahlale ethenga ebe uma wakhe ngamcabangeli uyaboka sisikhuluma nohlengiwe lapha endaweni yasemadimeni
1: wana sisidodo ngizothi ubhuta kayedwa ngentombazana ngisebenza emajalithini khona manje mina 62 weminyaka ngizama ukwakha ekhaya kodwa hhayi thumela imali ekhaya futhi mama ngenza ngalutho ngizi imali uthi yephi angakutsheli imali yephi ungena iminyango sisidodo akunashukela akunatswayi kubheke wena umama uhola ipension kodwa hhayi kwamina sengikhathele ngiyabona ngiguga ngenalo ikamera okungelami ngazi ukuthi leyo indawo yami la ngizofike ngilale khona ngiphumule ubhuta kayedwa sisi ngiyabonga
2: ya wesesidodo uyaphila ya ukhomela u-anonymous la cha umfethu lo ayongalele ikhathaza kakhulu umama lo akadli imali yempesheni akazibheke ngemali yempesheni bese kuthi yena alunciphise akunciphise ukondla ekhaya akunciphise impela kakhulu ngoba ngeke aze aganwe ngeke aze abe nomuzi ngisho angaganwa ngeke ekhaya bezwane nomakoti wakhe umakoti wakhe ngeke bamthande ekhaya ngoba bazobona ukuthi uzobanciphisela inhlalakahle ya kenge lapho nje abanciphise lo umfana lo ukuthi asupport ekhaya akunciphise kakhulu impela afike nalawo maphasiyana azodliwa ngalelo langamdla ekhona ekhaya umama akazibheke ngemali impesheni ney'ngane zakhe khona neqolo manje ningimali eholwayo abazibheke bona ngaloko ngempela hhayi ngeke azabe nonkosikazi ngeke azabe nomuzi ngiyabonga
3: sawubona wemama Dodo nabalaleli umama uMyeza lokhulumayo ngithi mina ene wemama Dodo ene lo mama lo kushuthi ene usajwayele mhlawumbe ujwayele impilo efana njengeyasemakhaya uyabona mina owami uma thina sisuka eMbumbulu kodwa sisila efulini ngokwakhe sisuka eMbumbulu uma wena abangani bakhe abawu-3 yena e-West 4 zonke iy'nsuku labangani bakhe bahlale besekhaya omunye efika nama-teabag omunye efika nobisi omunye efika noshukela uma yena besebasumlile beke iy'ketelo benze itiye thina siwashe izitsha sibeke lana omunye azaphathe ngisho ukudla bazodla la ekhaya kusho ukuthi-ke lo mama ingoba ene ingane ingoba usondliwe ingane ingako-ke nje inaka ekhaya ene ubaba wengananga uba ubaba wemuntu wesebenza abantu wethanda ukuthi umuntu mangabe zekhaya angaphuma engadlile nami futhi lo mkhuba nginawo nje ngiwujwayele mengena lana nje umuntu layikhaya sahlala nje saxoxa kancane ngithi ngani ayibeka itiye akaphumi umuntu engaliphuzanga itiye ngiyabonga mamdodo umamyezi
4: emamdodo ngiyabingelela ntombi nabalaleli hhayi hhayi kusho ukuthi mina ngumama omuhle ningishayele nezandla mina ezami iy'ngane zifeze nginikeza imali ngihambe ngogrosi mina ogrosayo ngiyazi ukuthi nje ngigrosa yonke into o-right.

0: esompupu womafutha oshukela yonke into nje yasendlini sengiyazi ukuthi ngenyanga ezayo sengizobatsheda abantu bami isakhona impupu isakhona irice akhona amafutha akhona oshukela into engishoda ngayo amaveji mhlawumbe nenyama kishepho ke abasezonginika le mali ebebenginikeze yona ngokudlula ngoba phela lokho okunye okukhulu okumhlophe kusakhona uma ngibona futhi ukuthi hayi ushintsho ubuyile ngizowenzani vele ngiyazi ukuthi sengizoyoxosha lokho okushodayo uma bethi ngibatshede hayi abantu abami kusa-right ngizonitshena uma ngabe sengibona ukuthi mhlawumbe kukhona okushodayo ngeke ngize ngithathe imali kule nyanga ngiphinde ngithathe futhi imali ngenyanga elandelayo cha mina angenzi kanjalo ngoba ngiyazi phela ukuthi nabo baney'dingo zabo bakithi khona into ekufanele bazenze and ngiya ngibona ukuthi kuyabajabulisa lokho manjena nje ayi mina angifuni bakithi ukwenza into ezongiqhatha ney'ngane zami nje angicabangi hawu hayiyo mama ngaphandle abayiyeke le nto yimbi hawu uma ingane yakho ihlukumezeka bakithi umzali hayibo ngeke uyajabula hayi ngeke
1: sawubona msakazi wami ngiyathemba ukuthi uyaphila ngiyayizwa inkulumo kabhuti inkulumo kabhuti akethole umuntu omdala ekhaya then beke beyixoxe le nto bebonisana then bese from there uzozo ukuthi umama uyayibona noma akayiboni then ukuze ezokwazi ukuthi eqhubeke phambili ngokwempilo baza ke nithole beqale beyixoxe ngokwasekhaya bebexoxa ngokwasekhaya la sizophuma khona isixazululo yilokho msakazi
2: Stupi mzuzu, libu mbeni, horale, shumi, kumsakazi, zlo mzanzi, kuna ite idotzora FM. Wow, nga itandi mbono enu, nga itanda rangi njelea enzo galisu, tine nzaganja anima kaya enu. Yo, ya bonje leo, nga itanda kakulu ngoba, uyabo manje uzo weyama option alalelisise gahle kuningi je kufanele sikwazi 0604807164 wawu bagiti uyazi nje impendulo la hayi izoba khona na kanjani 0604807164 noma 0638208448 0638208448 kumsakazi lo mzansi ku98.fm angifuni kuvalela muntu ngaphandle ngifuna nawe osekhaya uthi mamtoto nami ngiyabhodle more especially makuyinto nawe esekuyakwehlakalela nangendlela owenze ngayo nami ngiyakushayela izandla mama wenokwazi ukuthi uthe enganeni yakho hayi kule nyanga ngi-right yo okay bakhona into abanjalo yabo hayi asithembe ukuthi ke kuzohamba kahle kukhona esizokuthola la
3: uqolo ngibingelele sisidodo nebandla uyazi mina ngakhula uma wami ongizalayo esekhona kweyayathi afunakala umfana ohlala ekhishini ngoba umfana ohlala ekhishini maningi amaphutha wabonayo wayayathi kumana uyothi ngelinye ilanga uma uhlele ekhishini ubone ngisho umakhoti wakho esule ekusulela izitsha ngesibhacela leli siphinifa lesethi sibhacela lezi zasemahotela ubusucabana naye kanti bonke omakhodi mase bexakekile bephithizela ngempela sekusheshwa vele bayasula ngeyibhacela esethi kumana ka umfana ohlala ekhishini afunakali ngoba uzobona amaphutha amaninga ayenzeka ekhishini ngilala ngikhona ke kuthenini ke ubhuti le nkulumo yakhe ayikhulumayo inkulumo yasekhishini le so ngowami umbono ubhuti kufanele athenge igrosa yenyanga yonke atshele unini ukuthi mali egrosa engikuthengele yona eyenyanga ngoze ngiphinde ngithenge futhi mase ngiholile so ke ngicela ukuthi uyiphathe kahle le grosa amukho umuntu ongadla igrosa yakhe eyenyanga yonke ngesonto elilodwa noma ngamasonto amabili igrosa nje mayiphelele ukuthi laba bangani baka mawakhe uyababona bephuma nezijumbane

0: naye azi noma mhlambe mengekho noma wakuyabuya inejuba nakulaba abantu. So mangiyilalela inkulumo kaBhuti, inkulumo kaBhuti hayi inkinga yokuxakwa ukuthengela uma wakho ukudla, kodwa asulwa yileza ijumba nayibona iphuma ubona ngathi uyamosheka. So ke le ndiba ingabaxabanisa umama noBhuti uma ukuthi umama usezothi inyanga ingaphelile athi maye mntanami sengishoti ngokudla, sekufanele ubhuti akabuzeke ukuthi cha ungashoti kanjani ngokudla ophala. Ngiye ngibone omasibani bani bephuma neyijumbane la ekhakathi bona bakunikezi nabakunaneli bese becabana lapho-ke. Kodwa uma kungakenzeki ukuthi uma akomplaine ngokudla phakathi nenyanga, ubhuti ayengamhluphi leza yijumbane, ngoba abantu besifazane vele bayananelana ukudla nje, sele kwathi inhloko. Nathi sakhula sidla ukudla kokwenanwa siyonana emzini abantu, uma bese nanelana finish and clear.
1: Kunjani wasesitoda? Yalani ukhuluma namabhodle lakwa-Jay womasho. Yabona kwegazi lami kushayeni mina. Le nto fleke siyibuka ngey'ndlela ey'ningi noma ngey'ndlela ey'mbili. Le nto yenziwa ilo mfowethu, ilo mama, khona ukupha abantu ngoba ubapha ukuthi uyabapha njengomakhelwane. Mhlawumbe nale sihe sithi angikwazi ukuba right umakhona uma engekho right, bese kuba khona le nto yokupha umakhelwane ngobuxhoma, hhayi ngoba ukuthi khona ukubapha. Yena uyachoma, hhayi ngoba eqonda ukubapha omakhelwane bakhe. Kushuthi amagama ubapha ngendlela ukuthi uyachoma ukuthi indodana yakhe yamthengela ukudla wathi manje indlela achoma ngayo uyadestroya umsebenzi wengane yakhe. So manje ukuthi kubuhlungu-ke ngoba umzali eqineni ungabe ngiyalikhipha leli gama lokuthi akamiyeke. Yabe ngalikhipha igama ukuthi akamiyeke and aqhubeke nempilo yakhe, ngoba manje mina kumzali wakhe shouthi akeziwa ndawo. Kodwa futhi onasisidodi kube khona igama elithi eyi egcine nomzali wakhe. Angazi funeka enze njani kahle kahle ngoba uma wakhe akezwa. Yebo, mhlawumbe mina bengizothi akathi umsweshe nje noma inyanga eyodwa noma nje kuwu-2 ebe enze into zakhe, ngoba noma amtsheneke before akwenze lokho. Kade abona-ke manje ma ngizocela ukuthi uyibonethe wenze njani, mna ngikhathele ngokuphelena. Akabaphi omakhelwane bakho ukudla ngoba nakho ebapha unokubachomela bona kodwa ababoni bazoyitshena ukuthi umngani wethu, umngani wethu. Kanti indlela abachomela ngayo ukuthi yena unendodana uyasebenza, yabona. Kanti manje le nto ayenzayo ilimaza amandla engane yakhe, engane yakhe izogcina manje isinenkinga ukuthi lana ungisebenzele emuva, yabona lezo zinto. So mina bengizothi mina akamtshene, angamfihleli, yabona-ke manje ma ngizocela ukuthi qhubeke nabangani bakho. Mina cela ukuma ngenze iy'nto zami, yabo, abone-ke ukuthi uzokwenza njani noma uzoresponda thini. Ya, ngoba phela mina angingakwazi mina ukuthi ngimelwe iy'nto zami. Ngiyebo phela sisidodo, ubukhelwane nje uthini, akufuneka sibusebenze ngendlela e-wrong, yabona, yokuthi uyachoma, yabona. Yebo phela umakhelwane abonje thina sike sahlala nasemakhaya, umakhelwane vele kumele ahambe uyamupha, kodwa hhayi ukuthi udestroye. Nala elokishini umakhelwane kumele ahambile muphe, kodwa hhayi ukuthi udestroye, yabona. Lo udestroye amandla omunye umuntu osebenzayo, ulimaze umuntu osebenzayo, ngoba naye uma ethenga ukudla naye usuke ebhajethini. Sisitoti yabo njengoba usebenza, sisebenza

0: ngikhuluma nawe mina. Mina sisidodo ekhaya mangabe ngingayithenganga igrosa futhi akuliwe inyanga yonke. Ekhaya mangabe ethi uma unesifiso sokushintsha usofa, unesifiso sokushintsha ikhabethe, unesifiso sokushintsha ifriji, athi ukhona ubani, usuke esho mina lapho. Mina ekhaya ngilo muntu owaziwa ukuthi fanele enze izinto ey'nkulu. Uma ngithi ngiyakhuluma ngiyachaza ngithi hayi bo, nami ngihola kancane, kuthiwa ayikho leyo nto. Ngelinye lamalanga ngaze ngabona ukuthi ake ngihlale phansi nabo ngikhulume nabo. Kusakhona umama nobaba. Ngahlala phansi ngakhuluma nabo ngabatshela ngathi bazali bami ngiyanithanda, kodwa indlela esekwenzeka ngayo nami singaphezu kwamandla ami. Sonke like siyasebenza, kodwa ngizibona kuyimina kuphela umuntu othwele ijoka. Athi uma athi mntanami laba abanye bahola kancane. Ngathi mina oh, ngoba mina ngihola kakhulu. Ngakhipha ipaste pm ngayibeka phezu kwetafula. Uma ngiyibeka phezu kwetafula ipaste pm ithi 7,000. Ngase ngiyamtshela ngithi kulo 7,000 nginey'ngane ey'hlala la ekhaya. Nani nikhona, nami nginempilo yami ekufanele nginakekele, nginezinto zami ey'semaceleni ekufanele ngizenze. Ezinye zazo zifaka nina phakathi, kodwa indlela enenza ngayo aningicabangeli. Kwangazi ukuthi mhlawumbe bayezwa. Still into yaqhubeka. Mina sisidodo manje sengize ngikhulunyele ubaba wami, athi ubaba wami ngeke senikwenze kakhulu kuyena, naye umuntu uyaphila, ake nihliseni. Okungekho akukho, okukhona kukhona. Uthole ukuthi ubaba uzomfonela ngasese athi mntanami lokhu abakusho ungakwenzi, lokhu osukwenzile sekwanele. Mina sisidodo ekhaya mangihambise u-3,000 hlezi kuthiwa mncane for igrosa, kuthiwa mncane. Angikhulumi ngey'ngane, ingane isuke iseceleni, ngisuke ngisazozenzela eceleni. Zodwa ziyafunda, ngisazoyigibeza zesikoleni, ziyakhera esikoleni, kunezinto zesikole ey'semaceleni. I-cosmetics yey'ngane ayibhalwa kuleya mali engibanikeze yona. So kwesinye isikhathi ngize ngihlale lapho engiqashe khona noma ngingathandi, ngoba ngiyazi vele ukuthi uma ngifikile ekhaya khona le nto izongiphula umoya. Usiswami uhola njalo ngefike, kodwa ezinye zezinto ey'qondene naye ugcine senzelwa yimina. Ubhuti wami uhola njalo uma kuphela inyanga uma emsebenzini, uhamba ngey'nyawo, usebenza ngasekhaya, kodwa uma kuphela inyanga akabonakali. Mothi uyabuza ma hawu usibanibani, athi hhayi samgcina ngosuku lokuthi. Uma sekuphakwa aniphakeleni usibanibani nihambe nokubeka ekamereni ukudla kwakhe. Ngibuze ma kanjani, athi uma athi awukwazi ukumncisha ukudla, shuthi naye uNkulunkulu akamphanga amandla ukuthi asondle. Ngithi mina kukwazi ukwenzeka kanjalo ngoba uyasebenza wenza yonke into. So nje sisidodo ibuhlungu lento eyenzakalayo, ibuhlungu. So nje ubhuti mina into engiyibonayo kuyena, into ezosiza aka benesinqumo noma akabe nesikali semali asinikeze uma wakhe, athi ma nayo imali angisakwazi ukwenza izinto, sengihlezi ngibhizi and enye into emsebenzini sengibizwa nje. So imali owamanje engisa-afford ukukunika yona nansi. Ngiyabonga.
1: 21 minutes after 10 kumsakazi zilomzansi ku-98.0 FM. Ngicela nje ngicela ukuyishintsha ishow, angikaze ngiyenze lento. Kodwa njengamanje ngoba udadewethu njengamanje ukhulume ngevoice yakhe ayichazwanga yimi indaba, but the story uyasiza ukuthi siyarelate kulesisabhuti. And ngifuna ke kuyishintsha ke manje, ngiyishintshele phezu kwale story akhuluma ngaso. Umzali uthi umama uthi uthembe wena, and nangalo ubhuti ushilo ukuthi ngendlela enza ngayo uma wakhe, it's not like wenza ngoba sizomakhelwane. Ngithe ma ngiqala indaba ngathi unale show off, ngoba usuke ekhuluma mekuchaza, usuke echaza tanakhe kanjani kanjani, unale show off. Ngicela nje.

0: kuyishintsha isho nje kuloko kulesi sikhathi simanje ngizoyidlala kwesibili le VN lo sisi ngicela si analyze kukune kunobabu wakhe into engiyithandayo la ubaba uyabona uza phone eceleni athi ndodakazi uyayizwile lo part ngidiverter uma ngabe ubuso sendela imessage ingayidlala it doesn't matter you can send it again ngidivertela kule voice note ka dadewethu ngoba uzikhulumele ngevoice yakhe la niyayizwa ke into ezenzeka emakhaya wazwasho ngisho imali ayiholayo ake nicubungeke nonke kule mali ayiholayo uyeza le part ethi khona mangihambisa 3200 ncane ngicela ungixolele dadewethu kodwa le ngiyabonga futhi ukuthi ushare isitori sakhe yonke ngihlale ngiyicela sherani itori kwani nabanye bezolapheka cela ukuyiphinda le VN uyilalisise kahle
1: sawubona sesidodo nabalaleni ngithemba ukuthi abantu baphile isihluko esikhuluma namhlanje sinzima ngoba into eyenzakalayo iyiqiniso mina ngumuntu wesifazane ngimncane ekhaya ngokugcina ngcini ngiyasebenza angihlali ekhaya so ekhaya kunalento athi umama wami mangabe ngizothi mina ayima akwazi ukwenzeka kanje athi umana hayi ngiyazi ukuthi akekho omunye umuntu ozokwenza ngaphandle kwakho ma ukhona usisi wami omdala ukhona ubhuti wami omdala athi ungangitsheli ngabanye abantu ngikhuluma nawe mina sisidodo ekhaya uma ngabe ngingayithenganga igrosa shuthi akuliwe inyanga yonke ekhaya uma ngabe ethi uma unesifiso sokushintsha usofa unesifiso sokushintsha ikhabethe unesifiso sokushintsha ifriji athi ukhona ubani usuke esho mina lapho mina ekhaya ngilo muntu owaziwa ukuthi fanele enze izinto ey'nkulu uma ngithi ngiyakhuluma ngiyachaza ngithi hayi bo nami ngihola kancane kuthiwa yikho leyo nto ngelinye lamalanga ngaze ngaboni ukuthi ake ngihlale phansi nabo ngikhulume nabo kusakhona umama nobaba ngahlala phansi ngakhuluma nabo ngabatshela ngathi bazali bami ngiyanithanda kodwa indlela esekwenzeka ngayo nami singaphekwa amandla sonke lekha siyasebenza kodwa ngizibona kuyimina kuphela umuntu othwele ijoka athi ma athi mntanami laba abanye bahola kancane ngathi mina ngoba mina ngihola kakhulu ngakhipha ipaste pm ngayibeka phezu kwetafula ma ngiyibeka phezu kwetafula ipaste pm ithi 7000 ngase ngiyamtshela ngithi kulo 7000 ngineyingane ehlala la ekhaya nami ngikhona nami nginempilo yami ekufanele nginakekele nginezinto zami ezisemaceleni ekufanele ngizenze ezinye zazo zifaka nina phakathi kodwa indlela enenza ngayo aningicabangile kwangazi ukuthi mhlawumbe bayezwa still into yaqhubeka mina sisidudu manje sengize ngikhulumele ubaba wami athi ubaba wami ngeke senikwenze kakhulu kuyena naye umuntu uyaphila ake nihliseni okungekho akukho okukhona kukhona uthole ukuthi ubaba uzomfonela ngasese athi mntanami lokhu abakusho ungakwenzi lokhu osukwenzile sekwanele mina sisidudu ekhaya uma ngihambise u-3000 hlezi kuthiwa mncane for igrosa kuthiwa mncane angikhulumi ngey'ngane ingane isuke iseceleni ngisuke ngisazozenzela eceleni zodwa ziyafunda zazoyigibeza ziyesikoleni ziyakhera esikoleni kunezinto zesikole zisemaceleni i-cosmetics yey'ngane ayibhalwa kuleya mali engibanikeze yona so kwesinye isikhathi ngize ngihlale lapho engiqashe khona noma ngingathandi ngoba ngiyazi vele ukuthi uma ngifikile ekhaya khona le nto ezongiphula umoya usisi wami uhola njalo ngefike kodwa ezinye zezinto ey'qondene naye ugcine esenzelwa

0: mina ubhuti omkhulu njalo ngaphila inyanga mina emsebenzini uhamba ngeenyawo usebenza ngasekhaya kodwa ngaphila inyanga akabonakali uthi uyabuza ma hawu usibani bani athi hayi sangicana ngosuku lokuthi masekuphakwa aniphakeleni usibani bani nihambe niyokubeka ekamereni ukudla kwakhe ngibuze ma kanjani athi uma athi awukwazi ukumncisha ukudla shuthi naye unkulunkulu akamphanga amandla okuthi asondle ngithi mina akwazi ukwenzeka kanjalo ngoba uyasebenza kwenza yonke into so nje sisidodo ibuhlungu lento eyenzakalayo ibuhlungu so nje ubhuti mina into engiyibonayo kuyena into ezosiza akabe nesinqumo noma akabe nesikali semali asinike uma wakhe athi ma nayimali angisakwazi ukwenza izinto sengihlezi ngibhizi and enye into emsebenzini sengibizwa nje so
1: right I hope usithole kahle lesi story hey bazalwane okay Nkosi yami awu bakithi kwaze kwanzima ukuphila kodwa-ke sizoyincenga noma kunje siyakwamukela ezweni sawubona
2: yebo sawubona
1: ngiyaphila
2: ngiyaphila nami ngithi mina enginaye kodwa ngizocela lo Puma manje afune indawo yakhe akhe ngokunabantwana
1: ubunabantwana
2: ye bathela abantwana ngoba ushuthi iy'ngane zakhe zosala yihlupheke
1: bakithi ngiyakuzwa mina
2: ngiyabonga kakhulu
1: okay si-analyzeni mpela le ndawo si-analyze nje bhuti lalela nawe lapho ukhona cause izwakala yiyo same sign kind of situationship yayibo awuyilalele nje sekuyiwumuntu lalela la ukhona namhlanje uzophuma hey, namhlanje uzophuma kahle kahle unazo zonke iy'mpendulo sozwa ngawo ukuthi hhayi uthema uthi kwathengathangani 0604807164 umsakazi izilo mzansi ku98.0fm nomuthi 0633820844 siyakwamukela
3: sisidodo uyaphila sisi
1: khona
3: hayi saphila mntakama mfethu hayi usibu ndaba la impola mfethu uqhamuke esikhotha hayi eyi mfethu indaba yamfowethu mani ibuhlungwana mani and inzima yabo ya kodwa bengathi mina umfowethu uma kuwukuthi mhlawumbe umama usenodadewabo ababiza ngomamncane noma umamkhulu ubhuti akathumake acele nje oyedwa wabo koma noma ababili hayi akehlala nabo phansi ke bambonisele uma oledi mfethu ukuthi hayi kodwa-ke manje engathi akusenzeki kahle ngesimo ngendlela enza ngayo yabo ngoba sisidodo ngizotshela iqiniso nje siyabathanda oma bethu nowami nje ngimthanda engasasekho ngiyamthanda namanje kodwa manje ekugcineni uma afuna momthanda aphinde acabangela ukuthi nawe nekusasa uzoba nabantwana uma ungakabinabo uzoba nonkosikazi yabo funa kubo yena umama ocabangelayo okongelana okufundisa ukonga ukuthi wendoda yongela abantu abakho manje ngoba mina sengathi babakho wanginganisa kwanja kwanjani yabo so nje mina bengithi mfethu akabheke bona omamncane noma omamkhulu akakhulume nabo ke bamkhulumele noma olethe ukuthi cha kodwa engathi manje akusenzeki kahle la ekhaya yabo kodwa ngekuphela ukubathanda oma bethu siyabathanda sohleze sibathanda futhi kodwa loko funa basicabangele nabo ngempela ngaphela impilo yasikhathi namhlanje seyishintshile akusekuhle kahle ngempela when it comes to futhi umnotho-ke njena izinto ziyadula so ngempela ukuthi ngizofika ngithenga ukudla ekhaya kuphinde futhi ngiyakubona sekunikwa abantu asebenanelwa kwesinye isikhathi vele phela umuntu umelambile uyamnanela kulungile kodwa hhayi njalo yabo ngenxa yani njalo yomnotho kunzima bafowethu kodwa nje ubafo hhayi akaxhumane nomamkhulu nomamncane noma umalume emekhona ebambonisa umama kuzolunga ngiyabonga kakhulu usibondaba lo
4: ngixolisa nje ukubuya sis
1: okay
4: ake ngibingelele sisidodo ngiyathemba ukuthi uyaphila dadewethu nabalaleli bezilomzansi ngikulalele ngishicekile la ngikhona ngiyaluza udaba sisidodo engingakusho nje mina umfowethu akakeme ngokukhipha imali yegrosa kuma wakhe ngoba uyamxhaphaza wamondla ubaba wakhe ma ngabe akasekho noma mhlampe kwahlukana noma ukhulise uma wakhe yedwa ngazi kodwa usitholile naye isikhathi sokuthi akwazi ukuyijabulisa akayeke ingane ke nayo izama ukuthi yakhe impilo yayo ngoba angizwa la khona athi umfana noma nginayisho kahle ngoba ngishiqekile la engikhona ngibhizi ukuthi unaye unkosikazi noma umuntu aphilisana naye akakemyeke bakithi iningi izinto ezisamhlalele yena uke ubudlela ubusha bakhe wayiphila impilo yebo ingane kufanele imnake umzali kodwa hayi ngale ndlela yokuthi yena uzomxhaphaza lokho okuncane ampha khona athi uzama ukuthi afihle ihlazo ekhaya yena athathe supply kubangani lokho kukhombisa ukuthi ingane uyayixhaphaza kungeve ngoba mhlawumbe umzali omuhle okwazi ukukubuza ukuthi kodwa wena usayinaka na mangabe ezomxhaphaza kanje mina ngithi kuyena akakethi nje ukuhoxa kancane futhi amtshele izathu zalokho mhlawumbe umama uzojika umqondo mangabe emchazela ukuthi mama angisakhoni ngesimo sokuthi nami khona la engibhajwa khona ngenxa yokuthi manje sengifaka emgodini ongagcwali cause izinto engizenza la ekhaya wena uyayikhipha uyikhiphela umakhelwane kusho ukuthi ngaleyo ndlela awungicabangeli nokusebenza kwami kanzima awucabangeli kuhle nje ukuqaqulimi nje emtshele nje umzali mhlawumbe uyawushintsha umqondo futhi uma ekhombisa ukuthi akanandaba nalento akayishoyo naye umfana akaqhubeke nempilo yakhe because akusona isono sakhe umama uyena wenza izinto ezi-wrong emntwaneni umzali okuthandayo akayenzi le nto esiyizwayo akabehoxa nje until umama alungise ingqondo yakhe nanokuthi enze izinto ekhombisa ukuthi ingane yakhe uyayithanda uyafisa ukuthi naye kube khona kusasa ekukhombayo ngamandla ayo umzali wenza kanje akusena umzali kodwa umbulali wenhliziyo zeingane ngiyabonga ngixolise nje ukubuya sesidodo bese ngizothi kulabo njengoba sizwa nje umfowethu naye ekhala ngoma wakhe ukuthi ungathi unomxhaphaza ukumxhaphaza lokho akwenzayo bese ngibuya sesidodo mntakamama ngithi yabona umzali wakho noma umama wakho ngoba lento yenziwa bomama kakhulu mayes ekuzele ungewedwa la ufuna ukufunda khona ubone ukuthi ekhaya mawungenatho oluphathekayo umzali wakho akabe inkamkamu kuwena mina ke siluleke ngasisho kulabo abazwela lobobuhlungu cause nami ngidlulile kubona bengabi nayo inkinga ukuthi umzali akanginakile ngoba mina nginalutho ngoba naye lo amnakile ngoba enotho uyamxhaphaza usuke emxhaphaza ngoba abazali banawo obo umama banawo lengqondo ukuthi ingane mangabe inotho liphatheka kufanele kube yiyona ezogqama kuyena kuba ngathi yona ayizalayo yona yodwa ngoba inotho liphathekayo yona ibise ijabulela ukuthi umama uyangithanda kanti umama ngesikhathi nawe one day kwaphela lokhu akubonayo noma kwancipha lokhu akubonayo nawe uyophenduka ufane nalo kade engamnakile uphenduke nawe ube yi-nothing kuyena ngoba omama bethu banenkinga ingakho ngithi nawe ozwayo ukuthi umzali wakhe akakuthandi uthandwa usamwani ngoba ozalwa naye usamwani ngoba not olthize uyazi ukuthi nalo samwani uyamyuza i-most yabazali abomama bayayuzana ey'nganeni zabo lokho nje ngeke size sikufihle ngikhuluma experience enginayo sisidodo nani balaleli kungakukhathazi mntakababa wena owazi ukuthi umzali wakhe akakunakile ucheme nobani ngoba ubani unani shaya amafeni ngane kama mhla usunotho ilawo obusufunda khona-ke usubonile ukuthi hawu sekuyimini engithandwayo namhlanje usibani banakasafuna funa uyibambe lapho-ke ukuthi nawe usukusuzoyuzwa abomama isikhathi esiningi imost yabo bayilimaza imindeni umfowethu akaqine nje abe yindoda esho njengoba ngishile ukuthi akubeke njengasabi nje ukuthi ma angathi ngiyahoxa ngoba ma ngithi 1 2 3 awungi-understand kusho ukuthi wena uyangiyuza ngoba lokho okuncane ngithi ngizama ukufihla ngakho ihlazo la ekhaya wena ukuthatha uphisane ngakho komakhelwane kusho ukuthi wena ngiyinyona enyamasi mina wena bese usengele umakhelwane mhla wayeka lokho mama ngiyoqhubeka ngenzokufanele ekhaya. Kodwa uma usaqhubeka nalokho kokuthi wena ngeke umakhelwane walahle ngoba

0: Jesus dotongibikele kuzilomzansi yazi ngesilalo lesihloko enikhuluma ngaso lana yasasangithinta ngoba kuyimanje ngihleli ngiyasebenza la ngicabanga ngalento efanayo ukuthi kwenzeka kanjani ngampela mina sami isitori simi kanjena nginengane na 10 years eyashonela uma wayo eyihlala noma wami bobabili ukuthi-ke mina ngiyahamba ngomsebenzi ize ngibuye mhlawumbe umgqibelo late shouthi ngiba khona umgqibelo late nesonto emvuno msombuluko ngihambe inkinga angazi noma ngane ni-10 kg wempuphu no-10 kg werayisi in 2 weeks awusekho u-5 kg wenyama ngothi ngibuya ngibuye ungasekho sengizothiwa hayi inyama ayisekho and ngiyazibuza ukuthi kanjani abantu bobabili ingane le ncane 10 years umalo bawuthula abantu le kodwa nje ukudla nje na ngendlela okuphela ngayo manje nami ngigcina ngingasazi ngampela noma ngampela manje into engishayayo leya ngane angifuni ilambe uma ngikubona ukuthi ukudla kukho yokuthi noma nginayo imali kodwa ngenxa yayo ngihambe ngiyothenga ukudla kodwa ngibe ngiyibone ukuthi enhliziyweni yami angisaphathekile kahle angisekho muhle enhliziyweni yami ukuthi yini ukudla kuphele kangaka kusheshe kangaka kanti mina ngaze ngimbone-ke manele umuntu kodwa ngibamba la ey'nkulumeni zakhe uma ekhomba umakhelwane abalambayo athi kuyalanjwa wasibani bangalanjwa wasibani bani yebo ngiyangezelana ukuthi mhlawumbe kuzwelani kodwa asikwazi phela ukuthi yena singanakela abanye abantu kuze kulambe thina egcekeni kuze bengabi nakho bona ukudla egcekeni le nto angiphathi kahle angazi ngampela ukuthi le nto yenzeka kanjani iyangimangaza ukuthi kathi nabanye abantu benye mhlawumbe yenzeka kumina ngedwa and ngibengisayibuza ukuthi ngizoyixazulula kanjani into efana naleyo ukuthi yena abantu ukuthi yena ngoba manje angikwazi futhi ukukhuluma kakhulu ngoba uma futhi yena uhlala nengane yami uma ngizothini ngoma ngasekho ukudla kushouthi funa ngikuthenge kodwa manje mina nami mali anginayo nezinye izinto ofuna ngize kuyimanje ngowesilisa onganayo ongaganiwe ngiyacabanga ukuthi fanele nami ngibeke imali kodwa manje sekubuke ngathi ngithenga ukudla nje njalo sengathi isonto nesonto sengithenga ukudla impuphu izophela mhlawumbe in 2 weeks o-10 kg ma incane mhlawumbe bengangibuza ukuthi hayi incane mhlawumbe angithenge kwe-25 mhlawumbe nayo ngingabazi ukuthi ningaphela inyanga ngendlela okwenzeka ngayo uyabona hhayi-ke leyo mnyama kangazi-ke 1 week ngohamba msombuluko ekuseni khona ngiyabuya ngolokwami ngomgqibelo ayisekho le nto ibuhlungu ngampela angazi ngoba abazali bethu ngengamuzi omnye umlalo ukuthi abazali bethu ibona funa basicabangele ukuthi fanele sibe nekusasa esilakhayo exactly le nto engicabanga ukuthi ngizibuka ngathi ngathi angisacatshangelwa manje sekufuna ukuthi nje kwamali eqhamuka nje ayisebenzi indaba yokudla nje kuphela kungasabibikho enye into engiyenzayo and le nto engiyengenze ngenxa yokuthi uma semdala futhi ingane yami isencane ayikwazi ukuthi ngahambe iyothenga ukudla ngikuma ngisomsezindlulo ey'tolo ngithenge ngifake emotweni uma sengibuya nakho ngizendlini but ngiphatha kabi le nto ukuthi njalo ngiyafika ukudla kusekho ngiphatha kabi ngampela sengiyabona ukuthi kusho ukuthi into eyenzekayo le nto kusho ukuthi sinawo abazali abangacabangeli ababona ukuthi bona abenze nje noma ikanjani ekugcineni kosuku ukumanelana kuhle kodwa phela uma kunani okusuke naye fanele anane hhayi ukuthi yena uma sekumphelele seyalamba manje sesele manje-ke imlomusa umhlobo and ngeke ngikwazi ukubekezelela kubabuka belambile ngeke ngikwazi kodwa ngiyayibona ukuthi le nto abayenzayo yokuthi yena njalo manje sengisebenzela ukuthenga ukudla ayingiphathi neze kahle ngiyabonga dodo ngicela ungazisho
1: sawubona dodo wena wami mfana uyasebenza ufola nge-fortnight njalo ngihlwesi isonto kwelesibili yafola

0: kunzima sisi ngoba ke angikwazi ke ukungamondla uma wami kodwa yena akangicabanga inhlobo ngithe mangikhuluma naye wangikhumbuza ukuthi ke nami ngenkathi ngenza umatric ngangihlala emzini nomuntu sengithatha isinqumo sokuthi ke nginaka impilo yami and sengiqalile ukwenza izinto eziqondene nami kepha ke nayo leyo nto kuyangihlukumeza ngoba kay feel like uma wami ngimlahleli eyikunzima wemangongoma kusho lapho siyanda emlasi ka V oh bakithi Sawubona sesidodo nomlaleli engiyakuzwa ngiyaluza udaba lika bhuti uthi ke la ibhlungu andikubhlungu kuba nomzali ongakucabangeli mina sisi ngangimnika imali ngithi ke akathenge kuphela isonto useyamemeza ukhala ngendlala wayengajabuli ngoba ke mzukwane ngizwile ukuthi ke bukhokha izikweletu ngemali basho kudala ukuthi ke igrosa ishodile ngavele nje ngashintsha ukwenza ngathenga mina kodwa ke ngabona ukuthi ke akasekho happy ngagcina futhi ngimtshela ukuthi ke imali ebenginika yona bekuyimali yokudla hayo ukuthi ke ukhokhe ikweletu wazibona ukuqeda nesiki oh bakithi isikweletu zakhe segrosa mina oh Nkosi yami ngibingelele sisidodo mina kuma uvele ke athi obhuti ke abanalutho kubi athi ke angibathengele ngifaka imali kothi ke kungapheli isonto kuthiwa ke sekuphelile abadlile manje ke ngiyabona phela kugcina ke mina senginamali lapho ke bona bayadayisa bayaswenka kuvele kuthiwa ke ngiyasebenza lapho ke nginengane kumele ke ngizinayekele lapho ke manginenkinga angisizwa umuntu kusho anonymous yabona anonymous ikubhlungu lapho ngoba phela nawo zikhona izikhathi ezifikayo Chocho usizwa umuntu. Sawubona sisidodo, usisilo nenkinga, into ekumele akayenze ukuthatha izingane zakhe abuyele eceleni, abapheke, angabapha khona ke abazali bakhe ku wrong ukuhlala ekhaya unezingane ezeqekwe yodwa. Ngaba kekho ke kulenkinga from ukhanyisa sishi ematata endwedwe. Alright. Tingbothi ke bathola nabambalwa ngapha. Engcingweni bese ngibuya ke ngiyothi back to back umculo zomnandi ogijima negazi 0604807164 akekho nje ngimshiya ngaphandle ngibese ngihlabela mgamu nohlelo ngoba phela uhlelo lethu lumnandi kakhulu sibuya silwehlise ngeyingoma ke zimnandi ezipholisa lento esikhuluma ngaso senza lapho umuntu ukuthi akangeneke emcabangweni hhayi siyakujulisa ke manje sikujulise lokhu kwangampela izwi sawubona
1: Hello sisidoda njani?
0: Ngiyaphila.
1: Aze lapho.
0: Ehhe.
1: Ukhohlakele lo mama lo. Hayi.
0: Iya, Nkosi yami.
1: Hayi, ungcolile. Hayi. Hayi. Umama omdala kangaka vele, bangani bani ubaba mdala. Hayi.
0: Nkosi yami.
1: Hayi, ungathi umdala nje lo, abangani bokuthini nje. Hayi. Hayi, uthule ukudla komntwana abantu abadala. Ekubeni umntwana befanele baphela umntwana athenge lonto kufanele mama akayithenge ngoba kuthande yena. Like bakuguga ikhabethi uma athi hayi mama nizokutshintshela ikhabethi.
0: Yeah.
1: Hayi mama nizokwenzela ukuthi ungamkhombi umntwana. Hayi, ungcolile nomama lo, nangicaphukisi.
0: Ngizwa kahle.
1: Hayi, okay ke sisizwe.
0: Right. 0604807164 sikuzwe nawe bakithi siphefumule ngaloludaba usalalela ubhotu laleli inkosi impela ubambe ngezansi uJay into emthusa kakhulu kuJay lento le kanti baningi abantu abadlula kuyona nibe sitshela ukuthi uye enjoy kene ukanjani usungewedwa enkingeni nedi nje inkinga usuke uhleli nayo lapha endlini wedwa but the moment ukhuluma nabanye abantu uyothola ukuthi ayibo Simo les ashambi nawe kuphela maningi ababhekene naso 0604807164 umsakazi zilomzansi ku 98.3 FM sekwamukela nawe sawubona sezweni sawubona umoya lo sawubona
2: ngibuye sidodo ukhuluma noshelo mhlophe lo ngasathengi kodwa basawubiza ngemali sisidodo Kona kuzima. Yizeminingi nje. Kunjalo nje. Uthi. Uphunyuka nje kulento sidodo mina. Kuzo zonke into esi

0: kuba abalaleli. Ngathi iqala la. Angithi umuzi kuse khona ubaba. Kukhona umama, ngiyasho noma mhlambe sengasekho. Bese kuba khona mhlambe usisi bese kuba khona obhuti. Angithi lo muzi usungwe sona isithembu. Ngilalele kahle sidudu le ngiyakho sesidudu le ngiyakho ngichaza ukuthini. Once mina ekhaya kade lo muzi kukhona thina. Once nganengane wase ede komunye umuzi lapho. So fana nomuzi oyisithembu. Once usithi nawanengane sokuedoka omunye umuzi wesithathu. Wayibona inkinga lapho? Uthi yaqala inkinga. Uthi unemizi emithathu. Nomunye futhi usisi noma nomunye ubhutwane nengane. Sokunemizi la. Kunomuzi kwababa. Sokunemizi emingaki manje. Sokuyinxuluma manje. Zizoqala-ke iy'nkinga. Ngizama ukuthi nje in short, lo mama kadethi ethi ngomthetho once waqala wanengane. Noma wanengane side umfana sokukhombisa ukuthi fana ube nomuzi wakho. Inkinga iqala lapho ngoba mo wangafuna ukuphuma inxiwa lakho inkinga vele izokunetha iy'nkinga. Yizona iy'nkinga lezi esibhekene nazo emakhaya ukuthi thina sakho inxuluma noma kuba khona umuzi usiwenze ube isithembu. Ngoba sekuedekele le ngane lezi ezikhona sekuchaza kona ukuthi umuzi uyakhula ngomthetho fanele ngabe khona sebephuma imizi yabo. Ngivuma nalo mama 100% usisi nje akaphuma inxiwa lakhe noma ubhuti aphuma inxiwa lakhe. Iyona lento ewenza peace emzini eminingi. Ngiyabonga dodo.
1: Uhleli noThandeka isitimela sothando.

ezishona. Niyaphila kodwa bandla kwezwi lomzansi awu chaye sonke bandla izwi lomzansi hayi kwanami ndiyangilapha kade ngangifuna ukungena bandla kungangeneki kodwa ke namhlanje hayi shuthi sengivumile inkosi nokuthi ngikwazi nami ukungena ngiphefumule nami bandla hayi ngendlela engibona ngayo ubhuti lona umathiwa ngakubo noma ngalahla ngakhona eThekwini unabantu azwanayo nabo bengizobe mhlawumpe ngithi mina kuyena imali le makuthiwa khona abantu mhlawumpe abathembayo bengizobe ngithi imali ngisho le mali abeyihambisa kubo noba mhlawumpe labegrosa ngayo yes angabe sagrosa ngayo ibe ngaphansi mhlawumpe uma kuthi mhlawumbe grosa nge-1000 yalinganisa mhlawumpe agrose ngo-500 mhlawumpe uma kuthi ngo-1.5 mhlawumpe agrose ngo-700 yalinganisa noba mhlawumpe amnikele uma wakhe imali mase makuthiwa mhlawumbe ngakubo noba ngakhona ithiwe ngalahlala ngakhona uma kuthiwa uzwana nabantu bebezohlangana nabantu azame ukuthi kube kuyena ukuthi mhlawumbe udlala umholiliswana mhlawumbe udlala

0: Abanga kanje kanje nginabantu ke not ukuthi engizala nabe isini cha engabafica ngakhona nami ngasho ukuthi bese abangani nje ngisho kanjalo akuthiwa umuntu omfuno umthola phambili so ay sasungula into yokuthi siyigroup ukuthi hayi bafuna ake sihlanganise imali mhlawumbe umuntu uma ecabanga something akwazi mhlawumbe ukwenza sikwazi ukuthi simlekelele noma khona imisebenzi ihlupha kwabanye kodwa siyakwazi ukuthi sizivale leso sikhala sokuthi umuntu engakwazi ukuthi abonise ukuthi umuntu akwazi ukuthi abonakale ukuthi ayakasebenzi lo noma uyakwazi naye ukupaxuza ngale ndlela apaxuza ngayo ekhiphe leyo mali futhi asinalo ilimithi lokuthi hayi imali engaka mhlawumbe hayi wena ukhiphe imali encane mhlawumbe mina ngikhiphe imali enkulu cha siyakwazi ukuthi sisizane nje njengabafuthu noma thina sibangaki siba u10 noma siwu10 nje bafuthu mhlawumbe khona ucabanga bese hey yazi khona intombi mhlawumbe sengiyibonile hayi mhlawumbe khona indawo mhlawumbe sengiyibonile kanjalo nje kusizwa le kanjalo nje noma uma umuntu othi mhlawumbe i lise uzelwe wedwa ngiyalinganisa ey uzobuka indleko uthi mawubuka indleko ubone ukuthi ayikhona ayilungi lento engiyenzayo manje empilweni ungazi ukuthi mhlawumbe uyisihluleki kanti cha usonisehluleki imali oyiholayo osuke uyihola ilingana ney'ndleko zakho vede ngisho imali ingakhuphuka noba yehla izoba ngangey'ndleko zakho vede loyo mali oyiholayo wena-ke muntu osofuna-ke uyicabangele imali ukuthi okay uma kukanje ake ngenzi kanje nami ngihlala emqashweni ngaphuma nami ngasuka ekhaya babe ngihlala khona ngathi ayi ngeke awuthi-ke ngizame ukuthi ke ngiqashe ngiqashile nje manje ayikho inkinga neninayo kodwa nje ma sibona ukuthi okay khona inkinga mhlawumpe la kulega khona siyaqoqana mhlawumbe nabo bafosi labe ngibashoye ngithi siyazama ukusizana nabo sihlangane njalo ngenyanga mfowethu ngicabanga manje ukuthi uyothenga igrosa ekhaya okay right uma uyothenga igrosa siyazi ukuthi sihambisa leyo mali esimnika yona kodwa siyazi nathi ukuthi nakhona ekhaya lesi uyakwazi ukuyothenga futhi igrosa yakini khona usumnikile umfowethu futhi kuza ngakuwena usubhajekthile yona ukuthi okay le mali le ma ngayithola mhlawumpe ngizofuna ngenze u-1 no-2 no-3 ubhuti bengizo-advisa kanjalo ukuthi uma kuthiwa unabantu mhlawumpe azwana nabo namhlawumpe abathembayo ukuthi-ke phela emalini wena umuntu abathembakala abanye abantu kodwa nje thina yinto esayisungulayo vedo kodwa asikaze sibe nenkinga nje ngiyabonga wesi sidodo bandla ubhuti aphole nje unkulunkulu amsiza mpha amandla akwazi ukuthi acabange into okuyiyona yona ngiyabonga
1: uhleli nothandeka isitimela sothando.

0: Fulege!
1: Massi Fulege!
0: Macadosa!
1: Macadosa!
0: Libato!
1: Libato!
2: Makuthethwa bomnyama kuvela ukukhanya indlela zami mazivuleke indlela zami mazikhanye. Lona ke ngomkhuleko wethu lapha yana eChrist Covenant Ministries la sisuke khona singena khona si noma labona la kuthiwa khona akudluleki la kuthiwa khona kuvalekile la kuthiwa khona Nkosi yami kuneminyango othuthuthu uyayivula othu uyangqongqoza kuyona ubona ukuthi no kuvalekile lana uzugcina so give up ucabanga ukuthi no akwenzeki. Maungeni ofisini lakho.

0: nagleyo moto yakho, abanye ba driver ama truck ba drive ebusuku, abanye ba bayasebenza ebusuku kumanje, abanye bangilalele basebenzini. UNkulunkulu nawe ubambe nje la ume khona, uthi makudede ubumnyama kuvela ukukhanya, indlela zami mazivuleke, indlela zami mazikhanye. UNkulunkulu ke akahlulwa ilutho, yonke into oyishoyo ngomlomo. Ngake ngasho the other week ngathi kunamandla okuphila lele olimini lakho. Khuluma nje wena ukuphila, ma uzothi wena mina ngiyisahluleki uzobe ilonto oyishoyo. Whatever that you confess with your mouth it shall come to pass. Yonke into oyisho ngomlomo wakho iza kwenzeka. Ma uthi nje makudede ubumnyama kuvela ukukhanya, kuzokwenzeka njengokuba usho. Ake sihambe ke manje siye mina sihambe siye emu nakama testimonies. Cishe ngathi siye emkhulekweni. Sengijako ukuthi sihambe siye emkhulekweni, ayibo. Siyahamba ke siya kuma testimonies. Uzwe ke ukuthi abantu benkosi bona ingelosi makadosha ibenzeleni. UNkulunkulu ubangenise kuphi, wabadlulisa kuphi. Asihambe siye emkhulekweni, amisambe sema testimonies bese uyabona. Sizobuya nawe siye kwi prophecy.
1: Bengakwazi ukuthi ngisukume. Bengibanjwe into ngapha emsipheni ngapha. Uma ngihlele esitulweni ngacetha umuntu engidonse. Kodwa ngangiwabuka nje ama-channel. Kodwa lena ngazi ngilinyilanga uNkulunkulu wasengikhomba kuyo. Ngayilandela le channel, injani kade channel. Nangi ethi asibe asithatha amanzi. Ngawathatha amanzi. Ngawaphuza amanzi. Ekhaya nje sesiphila lo mpilo sonke ekhaya. Ngithe lokhu kade ngikuzwa ngapha emva komsipha lokhu. Ho, sengumakoti loya. Bengakwazi nokugubha imbuzi. Bengasakwazi nokugubha imbuzi asekhaya. Ngasakwazi ukusebenza wonke umsebenzi wasekhaya. Sengiyinto nje, sengugogo nje loya gogo loya. Sengugugile nje ngimusha. Manje anekusangisuku bangihlele esitulweni wawungangidonsa ngicela ukuthi ungidonse ngingakwazi manje ngisho ngema manje nakho nje ngimile kanje yabo indaba ibilapha emsipheni lo msipho ngapha angisasihlali ekhaya siphila ngalamanzi ekhaya siphuza lamanzi bese kuba ngilala nesilwane mangilele ebusuku angisalali nesilwane manje angisalali nesilwane mina ngizanga khona kumakhadoshi namhlanje ngibonga leli thuba ngizothula ubufakazi bokuthi mina sengisindile ngisekhaya ngihlele ekhaya sengisizakele ngibona ukuthi uma lele ngihlala ngingagududeli ukuthi ngifike lapha eNewcastle mhlawumbe ingilozi kamakadoshi ngathethe besiyangiyeka ngoba ngezi kuyo uyabonake ukuze ihambe njalo nami endleleni ingilwele ey'theni zami zonke sengenza wonke umsebenzi nganawo umsipha phambili makadoshi phambili bazothutha abathakathi kulo mhlaba ngazi bazoshonaphi abafuni sisebenze bayasikwebhela benza yonke into phambili makadosha simlethele uJehova phambili makadosha phambili khamke kudeni ke mina khamke ndawo sophongoloke mina khamke ophongoloke mina
2: ngingivuyisile ngamavimbela eSwatini ngifikile lana kulo mnyaka ophelile le nkonzelo egcinile October ngikhala ngekuthi emsebentini angaphatheki kahle shothi emsebentini ngimuntu lopheka kunalokhu anze kuthi ngifundzisa labantu ophekela kudla kwemachina bekubi kakhulu belungibangijikela kude lomnyesisi ngitomfundzisa ngathi kuthi kwentekani nabanje mubi kubele ungibangitshela kuthi kudla kwami sekubi ngiyagcina lo nyaka nganga-understand kuthi kanjani but sithe nakushaya lo December ngigathile kuthi phela nako bathi kudla kwami Get your info being